0: start your radio, your world.
1: Radio.

0: kuna da alaka mai kyau kenan tunda ya abokin
1: kai sabo sosai da shi
0: ya sunan shi na gaskiya
1: amiya an sunan shi gaskiya wa ya haka ne sai
0: shekarun shi nawa
1: shekarun shi biya
0: ya aka kai kashe shi
1: a dauke shi ne mun tafi saman dutse da shi
0: saman wani dutse
1: saman dutsen anguwar mu
0: eh wani anguwa
1: Madina Waters
0: a wani gari
1: a garin Bauchi
0: sai aka ya
1: kuma gajin ya na daure shi yana daure hannunsa ana rufe bakinsa daga nan kuma sai ya kira baban sa ya bada kuɗi ya ce baban sa ya bayar naira miliyan biyar ya ce shi yanzu ba ya da wannan kuɗi kuma a matsayin jiri zuwa gobe a shekaru da ta yi na kira shi ya ce ba shi da kuɗi amma kuma a kuka dubu ɗari na faɗa mai inda zai je ya ajiye ta kuma sai na je na ɗauka to a yau kan in ga kuma shekaru da na dawo wajen yaron kuma sai na gyara su
0: mai kai mai da yawansu
1: na ji tsoron ya kar a zo a gaggawa kawai sai na yi duk yanayin da ya fi da ganyen bishiyoyi
0: a ina
1: wurin
0: ya aka yi yawon su mai kai mai ka kashe shi
1: a ɗaure mara hannu na yanar fi mara baki
0: da mai karfe mai baki
1: da abin nan katifa so so
0: ka cusa mai a baki kana da kai aka ba haka kai ma aka bar ka kwana ba za ka mutu ba a wurin da ka je shi a gida ne ko da jeji ko cikin duwatsu
1: duwatsu
0: akwai mutane a wurin
1: a
0: ka za ka zama a wurin ka kwana
1: a
0: to da kai da kuka da kai kuka yi wannan ɗayan aiki
1: ni kadai
0: a ka kula mun gaskiya in kuna da kana da abokan aiki
1: gaskiya ne ka faɗa
0: ka taɓa yi ko wannan ne na farko
1: ai ban taɓa yi ba
0: to me zai dawo hankali ka kai yanke shawarar ka sace yaron mutane ka nemi kuɗin fansa
1: na shiga matsalan kuɗin kuɗi ne
0: shi ne
1: sai ka tare a mun ya ba ko daga baya na yi lada mai
0: dai da mai bayan ka kashe shi
1: eh
0: to ne ya ka ce ma masu yin aikata ko ne aikata irin wannan laifin da kai kamar da zuciyarka ya rama
1: waye ne biyo zuciyarsa abin da ke sa waye da yake karfin zuciyarsa
0: wani hukunci kake so a maka kasancewa ka san da yawan rayuwar dan wani
1: eh ina so ya fata sassauta
0: ma
1: eh
0: kamar da ka sassauta ma yaron ku da baban shi
2: da ƙarshe kwamishinan yan sandan jiha CP Sani Omolori Aliyu ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na yan sanda SP Nafiu Habib ya buƙaci al'umma da su lura da waɗanda suke hulɗa da su saboda gujewa faɗawa wannan mummunan masifa.
0: To jama'a jagorci da wannan ne kwamishinan yan sanda na wannan jiha CP Sani Omolori Aliyu ya nuna PNC daga ke ƙara kiran jama'ar jihar Bauchi da su ƙara horas da idan su kiyayewa suke hulɗa da shi zamani ne na rashin yadda yanzu kakkaidu da kowa yadda kuke da shi kun ji labarin abin da ya faru a Kano kwanaki ɗan uwa ya shiga ya kashe ƴar uwan shi da ƴaƴanta wajen sunawa yanzu ga wannan an amince mishi bai da shinge shiga gidan su wannan yaro an yadda da shi a matsayin ɗan gida ya je sace wannan yaron ya karɓi kuɗin fansa hannun uban shi kuma ya kashe shi so mu rika lura suwaye suke zagaye da mu wake hulɗa da yaran mu kuma mu ja yaran mu a jiki mu daina tsorata su saboda suna da wani complain ko wani na musu abu ba daidai ba ya zama za su ga fuskan da za su zo su ba mu labari ko su shaida mu abin da yake faruwa da su ba kowa ne za mu bar shi da yaran mu su zuwa wa ko dauke su zuwa wani ba ko yana daukan sai na rungumar su ko wani abu muna samun labarai kesa-kesai da dama na fyaɗe ƴan mata da ƴan maza a wannan jihar so don haka na ƙara kira da mu kiyaye mu san su wake shige da fice a gidajenmu da anguwanninmu babu sauran yadda a yanzu kuma da ƙarshe muna tabbatar ma jama'a cewa za a ɗau matakin da ya dace na shari'a a kan wannan mai laifi
2: SP Nafiu Habib jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jiha yayin hirarsa da wani matashi mazauni Madina Quarters shirin a daina shan kwaya ake sauraro daga nan DRC 2FM mita 94.6 mu sauraro za ka iya aiko mana saƙo kan wannan shiri na a daina shan kwaya a kan lambar waya kamar haka 0808888 0008 kuma abinda lokaci ya bamu daman kawo kenan cikin wannan shiri na a daina shan kwaya a madadin sashen shirye-shirye na gidan radion BRC 2 FM ƙarƙashin jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira sai mai kula da shirin a kullun Rabi Iliyasu sunana Muhammad Haruna
3: Tun wa dala da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da maka mita 94.6 a nan muka zo ga ƙarshen zangon namu na rana mu dan aiki a daidai wannan lokaci zamu ci gaba da kasancewa tare da mai sauraro a cikin zangon namu na turanci kuma sa'annan sai mai sauraro ya gyara zama domin sauraron wato labaran jiha It is now time for us to switch over to English segment I hope listener on Bauchi Radio Corporation, BRC, will always remain with us.

Rainbow Station 94.6 Vouchy. Thank you.

Mañana.

0: Deep Knocked. Riding
1: Exclusive from notjustok.com.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan

0: Golden Terra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna kaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Terra Soya Oil. For pure love.
2: A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
3: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
4: Kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na filin tambayoyin addinin Krista. Tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista dangane da lamura da suka shige musu duhu. Ni ce Luzar Folmi Balewa, a yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abbas Gandun na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend, barka da zuwa.
1: Barka masu sauraro.
0: Kafin nan mu fara, Reverend, sai ka bude mana da addu'a.
1: Ubanmu da Allah, mu muna maka godiya domin ka sake ba mu dama domin mu amsa tambayoyi masu sauraro. Cikin amsa tambayoyi ka mana jagora. Ruhu mai tsarki ya daga bayyana gaskiyar kalmominsa ga dukan waɗanda Ubangiji suka rubuta wannan tambayoyi da kuma masu sauraro domin su samu amfana. Albarkacin Yesu mai cetonmu, amin.
0: Amin. Reverend, ba da ɓata lokaci ba, bari mu je ga tambayanmu na farko. Wannan tambaya na farko ya fito daga hannun Aliyu Hakuri. Ya ce, tambaya na yana samuwa littafin fitowa sura 2 aya 24. Allah kuwa ya ji nishinsu sai ya tuna da alkawarinsa da ya yi wa Ibrahim da Ishaku da Yakubu. Tambaya na a nan kam, shin Allah yana mantuwa ne?
1: Idan za mu je kai tsaye ga wannan ko Allah yana mantuwa ne, za mu ce ita ce amsar tambayarka. A'a, Allah baya mantuwa. To amma domin ka iya fahimtar wannan cikakkiyar bayani na wannan tambayar, bari mu karanta ayar da ka yi tambaya a ciki, amma za mu ɗebo shi daga sama mu sauka ƙasa. Aya 23 ta ce, ana nan a kwana tashi sai sarkin Masar ya rasu. Jama'ar Isra'ila suka yi nishi, suka yi kuka kuma saboda bautarsu. Kukansu na neman gudumawa ya kai gun Allah. Allah kuwa yi ji nishinsu, shi ne inda tambayar ka yake. To kafin nan ka kawo ga wannan tambayan, akwai abin da ya faru. An ce sun yi ta kuka, suna nishi, suna neman Ubangiji ya saurare su. Sai aya 24 ce, Allah kuwa yi ji nishinsu, sai ya tuna da alkawalinsa da ya yi wa Ibrahim da Ishaku da Yakubu. Aya 25, sai Allah ya dubi jama'ar Isra'ila ya kuwa kula da su. A nan na ce Allah baya mantuwa, domin shi ne ya yi mu, shi ya san tunaninmu, haka cikace ya yi mantuwa ba lalle haka ba. Amma ce tun da Allah yake yi, yakan zo ne a lokacin da cikin bukatarmu ya yi mun manta. Domin in ka lura da wannan wuri, an ce sarkin Masar ya mutu, to dama abin da ya kai mutanen Masar Yusufu, wanda ya zama silar kawo arziki a kasar Masar domin ya bada ingantacciyar shawara aka ba su wurin zama. Sai bayan da wancan sarkin Masar din ya mutu, sai aka shiga gallara musu azaba. To a wannan lokaci sai suka yi tunanin su koma. To amma shi Ubangiji yakan yi abu ne a nasa lokaci, domin Allah ya yi musu alƙawarin komawa daga kasar Masar. Idan ka duba cikin littafin Farawa sura ta 15, idan muna karatuwa aya ta 16, domin aya ta ce a cikin Farawan nan, maganar Allah ta nuna mana da cewa Bani Isra'ila za su koma ƙasarsu, domin an ce a tsara ta hudu kuma zuriyar za ta komo nan, domin adadin muguntar Amoriyawa bai cika ya kai iyaka ba tukuna. Ga dalili da Allah lokacin da suke wannan nishin bai saurara ba, domin maganar Allah ta ce abinda Amoriyawa wanda Allah yake so ya fitar da waɗannan mutane su koma kasar Masar, a lokacin nan an ce adadin hukuncin, adadin abinda Allah ya shirya ya yi bai cika ba tukuna. Shi yasa a lokacin da wannan adadin ya cika, ya kasance dole ne su komo. Idan kana karatu cikin Farawa sura 46, nakan ba mu ayoyi dalili kuwa domin ka iya gane inda abun ya taso. Cikin Farawa sura 46 aya 3-4 tana cewa, sai ya ce, ni ne Allah, Allah na mahaifinka, kada ka ji tsoron zuwa Masar, gama a can zan maishe ka babbar al'umma. Ni kuwa zan ga gangara tare da kai zuwa Masar, ni kuma zan sake haurowa tare da kai a lokacin mutuwarka, zaka mutu a hannun Yusufu. Wannan alkawari ne da Allah ya yi ma baban su Yusufu. Zaka tafi amma zan da sake dawowa, zaka koma can. So anan muna kokarin mu ce ne mutane sun yi jira na tsawon lokaci domin cikar wannan alkawarin, amma Allah ya ce so su a lokacin da ya yi masa daidai, ma'ana lokacin da haka mutane suke tsammanin Allah ya manta. Ya yi kana cikin damuwa sai ka dauka kaman Allah ya manta, ba mukan yi magana haka ba, kayi addu'a sai ka ji kaman amsan bai zo ba. So lokacin da Allah ya amsa addu'an sai ka ce Allah ya tuna da kai, ba shine mai mantuwa ba, kai ne kana iya kamanta, amma Allah yakan aiwatar da abin da ya ga daidai masa a lokacin da ya yi masa daidai. Mai sauraro, ina so mu tuna Allah yana da kayyadaddan lokaci domin yin kowane abin da ya tsara, idan lokacin bai zo ba, ba mantuwa ba, amma yana jiran kayyadaddiyar lokacin da ya tsara. So lokacin da lokaci ya kai sai aka ce Allah ya tuna da su, duba Musa ne yake wannan rubutun, sai Allah ya tuna da nishinsu, Allah ya tuna da bukatarsu, ya ce yanzu ne za ku koma. So a takaice, Allah baya mantuwa, amma Allah yana yin abu a daidai lokacin da ya ga shi ne lokacinsa. Allah ya ƙara fahimtar da mu da maganarsa.
0: Amin. Tambayar mu na gaba, wannan mai tambaya babu suna ta ce, ni ƴar kasuwa ce, ana karɓan bashi a hannuna, amma in akwai kuɗi a hannu sai su tafi wani wuri su saya, shin in na hana bada bashin laifi ne?
1: Kai, wannan da zan iya ɗaukan kusan dukkan lokacin da ya kamata mai wannan program domin jawo hankalin al'umma akan maganin zancen

musamman irin masu daukan bashin zannuwa a wurin aiki ko menene. Na tuna lokacin da nake shugaban makaranta, irin masu wannan kaya in sun zo sai in sa wakance shedan fayyana yawan sai na talibance kai kana kasuwanci kai shedan ba, amma ka bari mana su bi ka a kasuwa su je su saya. Kai da kake bada bashi kuma ba a biyan ka, ka ci gaba da bayarwa, sai ina ganin kaman kana da wauta kadan, domin na bayar ba maido ba, na bayar ina kake samun kudin da har zaka dinga saye, domin wannan kudin kana kokarin jujjuyawa ne. Aya cikin misalai sura ta 22, ina so in karanta aya 7 da 8 cikin misalai 22. Aya ta ce matalauta su ne bayan attajirai, bawa ne kai ga wanda ka ci bashi a gare shi. In ka shuka rashin gaskiya, masifa ce za ta tsiro, wato hukunci mai tsanani wanda zai halakar da kai. Kai wanda ka sa hankali a kan karɓan bashi, ka sani ka zama bawa ga wanda ka karɓi bashin a hannunsa. Kai ko da a wurin wane ne ka karɓa, mutumin can ya zama attajiri, kai ka zama bawa. Sai aya ta nuna mana da cewa a matsayinka na zama bawa, in ka shuka rashin gaskiya na kin ka biya wannan bashi, akwai hukunci. Zan galgadi masu saye da sayarwa, maimakon da yau ka yazo gobe yazo ka bashi ba taimakonsa kake yi ba, ka hana shi sai ya biya wancan. Ko da kayan zai dandaro in ji wayansu hausan, ko da kayan zai zauna ne babu mai saye, gwamma kayan ya zauna kana kallon ga kuɗinka, wani zai iya tausaya maka ya ce to bari in saya, ko kuma ka gwanjar da shi. Amma mutum ya ci bashi bai biya ba, mugu ne. Ina sa zuciya ba wanda yake so a kira shi mugu. Mu kuma da muke yawan cin bashi, yayin da ka ci bashi ka zama bawa. No wonder a waɗansu wurare za ka ga ana zuwa sai ka ga an yi albashi, kai amma ma yanda aka sa suna albashin nan ma fa bai yi ba, ya zama kayan bashi. Domin kana karɓa kana zuwa ka biya bashi ga waɗanda suke masu alƙawarin cika bashi kenan. To amma in ka yi rashin gaskiya, galibi yawancin mukan yi rashin gaskiya, domin daga ana biyan salari sai ka ga mutum ya karɓa, lokacin da ake wai menene biya akan teburi, akaunta zai kira ka.

0: albashin ka ce kaza ne kana karba sai ka je ka tsuke ka canja hanya kaga ka zama mara gaskiya. So aya ta ce wanda bai biya bashi ba ya zamanto mutum ne wanda yake mungu, kuma ka sani akwai kindillanci, domin aya ta ce masifa ce kake nemar wa kanka domin kana kokarin ka kashe mutumin da kai kake karban bashi a wurinsa. Musamman ma nakan yi mutum yana dan kasuwanci domin kare ya dogara ga kowa sai ka je bani mun iya karba amma ba mu iya bayarwa ba, to kai mai karba muna addu'an Allah ya wadata mu domin kada mu zama mabarta, kada mu zama mungaye. In ka karba ba hana karban bashi ba, amma in ka karba ka yaya ka biya bashi. Allah ya dadaga na da mu cikin maganarsa.
1: Amin. To Reverend, bari mu je ga tambayar mu na uku. Wannan tambaya ya fito daga hannun Isaac Titus, yace mai tambaya yana son a yi mishi karin bayani akan yakin Armageddon a littafin Wahayin Yahaya sura 19 aya 11 zuwa 21.
0: So har muna da lokacin da za a yi kyakkyawan bayani akan wannan yakin Armageddon cikin ruwa ta Yohana a sura ta 19. Armageddon dai wuri ne farin farawa. Armageddon da muke magana, Armageddon wuri ne da ya zama shiryayya inda za a yi yaki na ƙarshe, yaki tsakanin nagarta da mugunta. A cikin ruwa ta Yohana nan sura 19 daga aya 11, inda mai tambaya ya ɗauko tambayarsa, an nuna mana wanda za su kasance a wurin wannan yaki na Armageddon da abinda yaki ya kunsa da abinda zai faru a wurin wannan yana yakin. Kamar yadda na faɗi, wannan wuri Armageddon wuri ce, babban fili ce inda aka shirya wanda za a yi yaki tsakanin masu nagarta da masu mugunta. Su waɗannan masu mugunta da su haɗa kai domin su yi yaki. A takaice, idan da yake doguwar karatu ce, amma ina so in ja hankalinmu, wannan wuri yana bayani ne akan Almasihu da zai zo yaki na ƙarshe tare da abokan gaba na Allah. A nan an nuna mana da cewa su waɗannan da za su haɗa kai mutane ne masu tawaye da Allah. To ayo, an gama bikin, an gance, an sauko, ana jira domin a ci moriya. To har yanzu a duk horon da Allah ya bayar cikin annobai da ka karanta a baya kafin ka zo wannan sura, har yanzu akwai masu tauri, har su saurari maganar Allah ba. Ga horon da suka samu nan, wannan bai girgiza su ba. So a wannan yakin, su duka sarakunan nan da ko kuwa in ce masu tawayen nan za su haɗa kai tare domin su yaki na ƙarshe da Allah. Da yake sun haɗa kai gaba da Kristi da mabiyansa, wato waɗanda suka tsaya wa gaskiya, salama, adalci da yin daidai, a nan za a ja daga domin yin yaki. Bari in je aya ta 19, saboda ka fahimci abin da yake tafiya kafin zo kan abin da zai gudana. Aya 19.

0: wanda ya al'ajabi a gabanta waɗanda da su ne ya yaudari waɗanda suka yarda a yi musu alamar dabban nan da kuma waɗanda suka yi wa sifarta sujada waɗannan biyu kuwa za a jefa su da ransu a cikin tafkin wuta da kibiritu sai kana maganar zancen yakin al-Qur'ani a Armageddon ga waɗannan rundunoni guda biyu na magabcin kirsi da kuma masu tawaye da mulkin Allah da kuma almasihu da nasa runduna bayan sun hadu ga abinda zai zamanto sakamakon wannan yaki da aka ce za a kama su da magabcin kristin da babban wannan dabba wanda ya fito yana yaudaran mutane yana ruri su za a kama sai a jefa su a ina a cikin kibiritu za a jefa su a cikin wuta ba su kadai za su kasance a cikin wannan wuta ba in ka je cikin ruya ta Yohana sura ta 20 idan kana karanta aya 10 an sake yin maganar waɗanda har yanzu su ma za su kasance a wurin wannan inda aka jefa domin shi wannan mahayin dokin da aka ba mu labarinsa aka ce shi ko Iblis mai yaudarin su sai da aka jefa shi a tafkin wuta da kibiritu a inda dabban nan da annabin ƙaryan nan annabin nan na ƙarya suke za a kuma gwada musu azaba dare da rana har abada abadin so a yakin Armageddon bayan da an jefa waɗannan manya-manyan abubuwan shaidan ma zai bi baya bayan shaidan ma akwai mutanen da za su bi baya waɗanda suka ki su yi na'am da maganar Allah a cikin aya ta 14 sa'an nan aka jefa mutuwa da Hades wato mutuwa da Hades Hades wuri ne inda ruhohin matattu suke su ma za a ɗiba gaba ɗaya a jefa mutuwan ma kanta da take zuwa ta ɗiba shi ma a hada a jefa su a wannan tafki ta wuta inda za a ce mutuwa ce ta biyu sai aya 15 ta ce duk wanda ba a sami sunansa a rubuce a littafin rai ba shi ma za a jefa shi a wannan tafkin mai sauraro wannan yaki ta Armageddon yaki ce da jini zai malala jini zai zuba domin an hada forces ne guda biyu magabtan almasihu wato wannan babban dabban da makaryatan annabawa za su hada karfi da karfe domin su yake tare da mahayin wannan doki da muka karanta a cikin sura ta 19 din nan domin daga aya 11 an nuna mana shi wannan mahayin doki ko shi wane ne a nan an nuna mana da cewa sai na ga sama ta dare wato shi Yohana yana bada abin da ya gani da zai auko a ƙarshe sai na ga sama ta dare sai ga wani farin doki mahayinsa kuwa ana ce da shi amintacce mai gaskiya yana hukunci da adalci yana kuma yaki idanunsa kamar harshen wuta suke kansa da kambi da yawa yana kuma da wani suna a rubuce wanda ba wanda ya sani sai shi yana saye da riga wadda aka tsoma a jini sunan nan da ake kiransa da shi kuma shi ne kalmar Allah nan da mace Yesu almasihu zai bayyana shi ne zai jagoranci wannan yaki da za zuciya Allah ya gana da mu abinda nake addu'a a wannan wuri da nake bincike da nake karatu na ce Ubangiji kare ya kai mu ganin wannan rana mu kasance cikin waɗanda za mu je bikin anganci tare da almasihu ya kasance cikin rundunan da za mu sauko tare da almasihu Allah ya dada gana da mu Ubangiji ya taimake mu
1: to mai sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma mai sauraro zai iya turo da tambayarsa kamar haka a wannan lambar waya 0806391877 sai a turo da tambayoyi masu ma'ana kuma mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandu na majami'ar Equa Gospel da ke Federal Locus ni ce takuluzar Folmi Balewa nake mana fatan kasancewa wani mako kafin nan Reverend sai ka rufe mana da addu'a
0: mun maka godiya Ubangiji domin ka kasance tare da mu cikin wannan shiri ka cika ba da bamu gaskiyar maganar ka domin mu rayu akai musamman kaman tambaya da muka ansa na karshe game da zancen yaki da za a gwabza ubangiji ka sa muna cikin masoyanka wanda za mu kasance da kai cikin wannan mulki albarkacin Yesu kana mai ceto mu amin

metan rahayi don idan bauchi a wani yammaci kuma wato a rana ta Lahadi 13 ga watan September shekara ta 2026. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu. Sannan da musamman karfe 6 akwai mu dauke da shirin nan na wato guzurin rayuwa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Amma kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wakar da yake bisa na

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. أتشكي شلمنا غزل الرأيوة. زامي بياني كان babban guzuri shine gaskiya a cikin musulunci wato as-sidiqi a cikin mahangata alqur'ani da hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yana mana umarni da yin gaskiya da bin gaskiya da kwatanta gaskiya as-sidiqi wato kalma ce ta larabci wadda take nufin a zahirance gaskiya shine fadin abin da yake daidai da kuma riƙon amana da kuma sahihancin niyya ko kyautata niyya da kuma daidaituwar magana da aiki a dukkan inda bawa isa mu kansa gaskiya ta yi karanci a yau da kuma rike ta da babu da matsala duk abin da kaga ya kauce mutsari to an bijile gaskiya ne gaskiya tana da matsayi mai girma a musulunci ba wai kawai mutum ya guji ƙarya bane a'a wannan shine gaskiya ta baki a'a amma ana buƙatar musulmi ya kasance mai gaskiya a cikin kowane lamarinsa wanda ya shafi magana da ƙudurta niyyarsa da gabatar da abu ko kuma barin yin abu da alƙawuransa da zai yi duk lokacin da zai alƙawari ya kasance zuciyarsa ta ta'allaku da cewa abin da yake alƙawari na bisa gaskiya yake yi ko yana so ya aiwatar da shi bisa gaskiya da kuma ba da shaida duk lokacin da zaka ba da shaida ya kasance kana da yaƙini ka gaskata abin da zaka faɗi to idan kai wannan shine zaka kasance bin gaskiya wannan yayi karanci duk mukan samu shaida zur a halin da muke ciki saboda rashin gaskiya da son duniya da kuma rashin tsoron Allah haka al'amuran mu na kasuwanci duk wanda zai kasuwa ya sanya gaskiya a cikin ta to insha Allah zai ci nasara amma fitintunu da suke samun yan kasuwa shine bijire ma faɗin gaskiya da rantsarantse da ƙarya da ruban ya kuɗi da gangan da algus sulka mai kyau da mara kyau shi yake kamuna cikas da tasgaro cikin al'amuranmu alal aƙalla mun sani cewa dukkan mu'amalarmu da ayyukanmu gaba ɗaya inda za mu sanya gaskiya cikinta ko sana'a ce ko kasuwa ce ko aikin gwamnati ne ko zamantakewa ne kai dukkan abin da mutum ya sanya a gabansa in sa gaskiya ciki to insha Allah Allah zai ba shi cikin nasara cikin wannan al'amari Allah subhanahu wa ta'ala mai dukkan sarki yake cewa yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah wa kunu ma asadiqin yake ce ya koyar da kai imani to ku ji tsoron Allah ko kai ce ku ji tsoron Allah ba ku ka ce a kawai na ji tsoron Allah ba shi bane aiki ka shiki nuna wa niyyarka kaulinka da furucinka da kuma aikinka su da suke jira kana tsoron Allah wannan aya ta cikin alqur'ani tana tabbatar da cewa gaskiya tana da muhimmanci a rayuwa domin Allah bai amurci musulmi da su kasance masu gaskiya kai ba'a ka kasance mai gaskiya to mu'amalarka da wanda kuke tare da su ma masu gaskiya sai ku kasance kuma masu gaskiya kaga idan kai kana da gaskiya ƴaƴan kana da gaskiya matan kana da gaskiya makwabtan kana da gaskiya abokan hulanka suna da gaskiya to komai sai ya tafi daidai ba mai cutan wani la darara wala darara kai ba za ka cutar ba ba za kuma cuce ka ba wannan yana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar musulmi to na ka ce as-sidiqi a larabci dai yana nufin kawai gaskiya da faɗin abin da ya dace da haƙiƙanin lamari a mahangar musulunci kuma ma'anar as-sidiqi ta fi faɗi ta fi kawai faɗan cewa ba na yin ƙarya ta hada da cewa sai gaskiya a cikin magana da za ka yi duk kalmar da zai ka fito bakinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasqut duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ran tashin alkiyama to duk abin da zai fito kasance alkhairi ne kaga gaskiya ko ita ce babban alkhairi aw liyasbut ko kuma ya shiru lokacin da kai shiru
ba Allah bai tambaye ka bisa kai shiru ba, amma lokacin da kai magana to zaka yi bayani akan ta. Idan gaskiya ce ta fito ka tsira, idan kuma ƙarya ce to kaga sai ka saurari abin da zai biyo baya. Sallan ita kanta niyya, duk abin da kai niyya zaka yi, ko kyauta ne, ko ziyara ne, ko ce irin mu'amala ce, ko ce mako, ko wani ri kai niyya, to lokacin da ka fara kada ka rufe ta da cewa insha Allah zan yi kaza, bai ci kuma zuciyarka ba ta da Allah guda hakan ba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ma yake ma bayin sai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kaymani sillima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, ya kullu kayin fa ibali da yasa kuke fadin abunda ba za ku aikata ba, da ban can kafin ku fada ma ku tabbatar ba za ku aikata shi ba, sannan kuma sai ku zo ka fada da yasa ku aikata haka. Yace kabura maktan inda Allahi babban laifi ne, babban zunubi ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala, taqulu ma la taf'alun ku fadi abunda ba za ku aikata ba. To kaga wannan yana da mutukar muhimmanci, saboda haka dukkan aikin ka zaka yi shi ma ka sani gaskiya, duk aikin da Allah ya baka ce wata burtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, yace ka nemi gidan lahira kamar yanzu zaka mutu cikin ayyukan da Allah ya baka na duniya. A lokacin da kake ayyukan neman duniya, a lokacin ake neman lahira, sai ka sa ran da gaskiya da riƙon amana. Yace kuma wala tansa nasibaka min ad-dunya, to kar kuma ka bar cewa akwai wani nauyi da musamman da yake kanka a cikin wannan duniya da kake rayuwa cikin ta. Dan haka za ka yi sana'a, za ka yi kasuwa, za ka yi aiki, duk abin da ya kama saboda rayuwa ta fi daidai. Yace wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, kuma ka kyautata kan dukkan abin da Allah ya baka wata basira a kayan ta, kai kafinta ne, kai mishin ne, kai makaniki ne, kai ma'aikacin gwamnati ne, kai dan kasuwa ne, to duk abin da zaka yi ya kasance ka kyautata yadda kowa zai dinga yabon ka, Allah ma ya yabe ka kan abin da kake aikatawa. Haka cikin alƙawura, duk abin da zaka yi alƙawari ya kasance ka sanya Allah a cikin sa, kuma ka saka tsoron Allah a cikin sa, sannan ka sanya gaskiya a cikin sa. To idan kai alƙawari ka cika, kada ka kasance ɗaya daga cikin nau'o'i na munafukai. Don munafiki abubuwa guda uku ne, duk lokacin da alƙawari zai karya, yi magana zai karya, idan kuma aka ba shi amana zai ci, idan aka fara husuma da shi za ka gane ta jahayya. To wannan alamomi ne na munafiki guda uku ko kuma guda huɗu. Yawwa, duk abin da za ka yi cikin mu'amala ka na kasuwa to ka sa gaskiya cikin ta, duk abin da za ka yi shaida tsakanin wane da wane to ka sa gaskiya cikin sa, to kuma riƙe amana da wanda aka ɗorawa dukkan mutum, ko da matar gida ce, ko ɗan gida ne, ko ma'aikaci ne, ko ɗan kasuwa ne, ko mai sana'a ne. To duk abin da za a yi musamman su shugabanni, idan Allah ya baka shugabanci to fa ya baka ragamar komai yana hannunka, don haka ya rage gare ka. Idan ka ga dama ka sa gaskiya mutane su yabe ka, idan ka ga dama ka sanya ƙarya ka cutar da su, su zo Allah, Allah suna Allah wadai da kai. Idan ka dubi irin ƙasa tamu ta Najeriya yau, shugabanni da suka gabace mu kusan a arewacin Najeriya mutum biyu, duk inda kai maganar su da wanda suka yi zamani da su, wanda kusan yanzu kalilan ne suka yi zamani da su, da wanda ba su suka ji labarin su, kullum suka ji ana yabo a ce maka Sardaunan Sokoto, a ce maka Abubakar Tafawalewa, Sardaunan Sokoto, Abubakar Tafawalewa, an yi shugabanni bila adadin bayan su, amma babu wanda yake damuwa da al'amuran su, sai ka ji kullum ana lissafa wannan mutum biyu. Sai abin ya baka mamaki, ya aka yi wa'annan mutanen sunayen su ya yi nisa wajen ganin cewa sun kare hakkoki da shugabanci. Shi yasa har yau har gobe ko a ina ka ji ana maganar shugabanni na gari sai ka ji an lissafo su, wanda kuma masu faɗansu nan sun yi zamulla da mutane bila adadin irin wannan. To wannan gaskiya yana da muhimmanci mu kula don mu samu gudu tare mu tsira tare. Har ila yau Allah subhanahu wa ta'ala a dai cikin alƙur'ani ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin, ku yi tsoron Allah ku kasance kuma tare da masu gaskiya. Tana koyar da mu abubuwa, na farko dai mu kasance musulmi yana da gaskiya, da biyu musulmi ya hula da mutane kirki masu yin gaskiya, sa'an nan idan za ku tashi za ku yi magana
yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yace ya ku dauka imani to ku ji tsoron Allah kuma idan ku fada kuma magana ku fada magana mai daidaiciya, kuma ku fada magana mai daidaiciya shine magana ta gaskiya. Duk lokacin da ka fada magana mai daidaiciya to kai magana ta gaskiya kenan. Wannan abin da ake nema a gaskiyar magana ta hada da gujewa fadin ƙarya. Duk abin da zaka fada ya kasance daga farkon ta zuwa ƙarshen ta gaskiya ce. Gujewa yada bayanan ƙarya duk lokacin da zaka yi magana, kar ka kasance magana da zaka fada za ta kawo husuma. Shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ku da kai imani, idan fasiki ya zo muku da wani zance kada ku dora hukunci a kayansa, a'a ku yi bincike abinda bature kan cewa balancing shi ne ka daidaita. Idan an faɗa maka magana game da wani to ka saurari ɓangaren hukuncin, to shi ne za ka yi adalci a ciki. In ba haka ba Allah ya ce in ba ka yi haka ba za ku riƙe mutane da wani rubushi kuma bisa jahilci, ya kasance kana ta tara abokan gaba. An gaya maka wani ya ce kaza kaza kaza game da kanka, ba tare da ka bincika ba sai ka yanke hukunci ka tsaya kayan wannan, to za ka waye gari kana da dama duk lokacin da gaskiya ta bayyana maka. Sannan gujewa shaidar ƙarya, shaidar zurun.

0: gatarin ka din gunga ne, ya fusari ka bani. Ni dan maraya mai maku waka, na je America da je London, in sun rike al'ada. Hanna hada da binnin Paris, in sun rike al'ada. Na hada da binnin Cuba, sun rike al'ada. Sannan na hada da binnin Jamus, sun rike al'ada. Har Ethiopia na zaga, sun rike al'ada. Har Nairobi babban birni, dan maraya duk ya yi waka. Na riga na zaga, in har da binnin Ghana, na riga na zaga. Dan maraya duk ya yi waka, sun rike al'ada. Na tuna akwai wasu ƴaƴa, in za a ba su abinci, a ɗauki cokali mai yatsu, a ba su hannun hagu, a ɗan wuƙa da damanan, a ba su hannun dama, kuma su yanki abincin da hannun dama, kuma su soki abincin da hannun hagu. Kaga har su kai bakinsu, ni nan maraya mai maku waka. Ba haka nan nake ba, tun na ƙarami na, in jatuma ta bani abinci middin na sanya hannun hagu. Jatuma ta kan dauke ni, ta kan ce uban ka bai gada ba.
1: Kai ya gyara gobe na nake ci.

0: magana ne ya shi akan tarbiya zamu tattauna tarbiya na ƴaƴayen mu ne yanzu wato sai ƴaƴan ne suka yawa ko kuma mantuwa ne ko kuma shagalta ne ni ban san wannan al'amari da ya kasance yanzu dan yanzu idan ya tashi kana kallon sa yana kallon ka ba zai ma ce maka ina kwana ba bare ya fada wa ma'aikinsa sai dai ya ce mama ina jin yunwa wani jan hankali za ka yi wa mata musamman mata da yake su ne jami'a ta farko
1: to assalamu alaikum wannan maududi kamar da kika faɗi yana da faɗi kwarai da gaske kuma shi ake fama a kansa yanzu kusan kulle wannan kiraye kiran da ake duk kafafun wasu labarun nan za ka ji suna magana a kan abin da ya shafi tarbiya kuma shi ne yanzu wanda ake bukata idan tarbiya ya samu to gida zai inganta kuma iyalai za su inganta to kamar da kika magana mata suke da haƙƙin ba da tarbiya to mata da maza shi namiji dai ba mai zama gida ba ne ita ce jami'an haka da yake ana hutu yanzu ƴan makaranta kusan kowa na gida to kin ga batun tare nan yana nan to gaskiyar magana shi ne dama idan aka tashi da safe ita uwa take kusa da yara shi uba wata gida ta samu daga ya sanar asuba ko ya fita majiyar wajen sana'arsa ko kasuwancinsa ko wani abu makamancin wani to abinda ake bukata shi ne idan yaro ka tara da shi idan musulmi ne ya yi addu'a in kiristan ne ma da duk aka koya masa yin addu'a tunda an waye gari cikin koshin lafiya bare da lafiya to za ka gwada masa yadda ake godiya wa Allah kuma yadda ake addu'o'i dai iri za ka koya masa kafin kuma sai a ce mene ne abin mace ne aikin ta shara ne wanke-wanke in namiji ne in aika ne ko wani abu makamancin wannan duka uwa ita za ta fara sarrafa ina ƴaƴan kowa ta raba masa abin da zai yi in aka kari a gida kaga za a tura su wajen sana'a dan ƴaƴa maza ne dama wasu fita suke yi wasu kasuwa suke zuwa wasu kuma walda suke zuwa wasu da iri ga shi to mata ne wasu kuma an koya musu zuwa wajen ɗinki da sauransu to yaro dai bai kamata dama a bashi kara zubi ko a gida ba to muddin in kai wannan ana samun matsaloli ba ɗaya ba ba biyu ba shine har yaronka wasu su gurɓata maka yaro ka zo gaji ana ce maka yaronka yana shaye-shaye ko kuma alhalin kana iya ƙoƙarin ka kai mai gida kenan tun da ka fita wani abu ba za ka san me yake faruwa ba amma dole haƙƙinka ne in ka tafi ka dinga waiwaitan gida daya kana ɗan shigowa lokaci kana ganin yaya tsarin da yake faruwa a cikin gidan to gaskiya wani in ya fita tun safe sai dare ya fita yaro yana bacci ya dawo yaro yana bacci in ba an dage ba ba lallai ya ji faɗanka ba saboda ba ka kusa da shi to amma duk da haka da hali wani lokaci sai ka saci jiki sai ka shigo gidan ka ga me yake faruwa
0: wanda ba a tsammanin
1: sai ba a tsammanin ka yawo wato za ka iya gane me yake duk yaron da ka shiga gida ma kanka na uba ina wani ina wacce to amma yawanci ba a yi haka wani ya shiga gidan ko abin da ya kawo shi ne ya fita in ya mace ne da ta fita tana hira ne ba ta kasa gida ina take ba ka sani ba in yaro aika ya tafi baka tabbatar da wannan butuka kai dai ka zo kai abin da kai ka fita abinka to irin waɗannan abubuwa sun taru sun yawa yanzu shine har za ka ga yaro ya yi girma tarbiyyar ya gagara wasu sun gurɓata maka yaro ana cikin gurɓata maka fara shaye-shaye kaga idan aka gurɓata maka kwakwalwar yaro to ka gama shi kuma zai zama malami shi ma ga wasu yaran in ba ka mai da hankali a cikin ƙannen san
0: sai
1: ya koya ma wani to sai magana ɗauke-ɗauke na fara daga gida ba sai waje ba to shi yasa kullum ake ce tarbiyya sai ka kina ka
0: duniya
1: take son sa kuma kafin ya sa ka kuka ka tabbatar da ka sa shi kukan ya yi kuka sosai sai ka samu zaman lafiya amma ka nuna wa yaro gata da ko ɗan makwabci ne ka zo ka ce masa yaronka yana kaza sai ya cika masa wa yaro ko ba ka son ganin sa ne ko wani abu makamanci to halayen mu ne wanda yake Allah ta'ala shi ne muke roƙon sa ya mana jagoranci a kan waɗannan lamarin haƙƙoƙin yana da yawa kuma yara ka gama koya musu in ba ko ya zo gida sanu da zuwa ba in sai dai sun ga wani lele kamar alamun biskit da aka zo da shi ko wani zaga ya da mutu ya yi ka ta gurin ka za su je wajen ka to amma sai ka koya wa yaro idan ba ko ya zo sanu da zuwa in ya samu wajen zama sai a zo a yi gaisuwa duk dole ne sai an koya musu dan jami'an kin da ake magana kar uwa ki ce kin tashi ayyukan cikin gida ya miki yawa menene ya miki yawa babu wannan shi yasa dole an ka ga ba ko ya zo gidan sai ga ba ni ce musan da zuwa ma to a karkara yake
0: kaman ba su gan shi ba
1: kaman ba su gan shi ba kuma dole a dinga ɗeban su ana kai su karkara suna saba da ƴan uwansu na gida
0: haka ne
1: to shi ne tarbiyyar
0: to domin buka jin yadda Yakubu ya shi ya faɗa mana cewa tarbiyya tana ga iyaye da kula wani jan hankali za ka ƙara walau musulmi walau kirista tarbiyya duka tarbiyya ne kuma addinin mu bai yarda da rashin tarbiyya
2: haka ne to kamar yadda shi malam Shaibu yayi sokaci a kan maganan tarbiyya tarbiyya wani abu ne wanda yana da fadi especially musamman tarbiyya irin na gida bayan an tashi kamar yadda yake faɗa in an tashi da safe din a yi addu'a in an yi addu'a a askin gaisuwa. In aka gama gaisuwa kowa ya tafi bakin aikin shi. Amma abinda nake son kara akan abinda ya faɗa shine kada a tsaya akan addu'an kawai. Da zaran an yi addu'an a ɗan samu lokaci ko da minti biyu ne amma yara hudu ba.
0: Haka ne kamar makaranta ba
2: wacce. Kamar makaranta a musu hudu ba a musu jan kunne. Idan aka ja musu kunne aka ce musu wancan abin kada ka taɓa wancan. Kataba wancan katkataba to shine zai sa yaro ya gane da cewa in yaje taba wancan abin laifi ne so iyaye su suke da wancan nawaya kowane rana a samu dama da za a dan ba su wannan huduba din wannan jan kunne din zai amfani yaya sosai mu ma karan kanmu iyaye muna da daman da za mu ma kanmu jan kunne saboda wani sau da dama sai ka ji iyayen suna faɗa abinda ƴaƴa suke koya a wurin
0: ne. Haka ne abinda bai dace ka faɗa.
2: Abinda bai dace ka faɗa ga wani yaro ba in ka faɗa yaro zai ɗauka.
0: Zai ɗauka.
2: Da zaran kuma ya ɗauka an jima da aka je yana gaya ma ɗan uwan shi kaza sai kai ka fara zagin shi me yasa ka faɗa haka. Amma kuma laifin daga wurinmu ne iyaye. So mu samu dama mu ma ƴaƴanmu jan kunne sannan mu yi makaran kan mama sai mu na iyaye mu ma kan mu jan kunne kalamai da za mu yi amfani da shi tsakanin mata da miji a gida mu tantance su saboda kada yara a gaban yara saboda kada yara su ɗauka ya zo kuma sashin da za a tarbiyyar da yara a haɗa hannu don so da dama akan sami roƙon kai baba yana kokarin yayi mama tana kokarin jin haushi so daga wannan ba zai sa a tarbiyyantar da yara ba duk yadda aka yi a shi baba ba zai kashe ɗansa saboda ɗansa ya laifi ba duk abin da zai yi
0: don
2: masa hukunci wanda baya son gobe ya yi hukuncin nan kuma duk na ƙaramin lokaci ne zai kare in yaron mai ji ne zai ji haka nan mama ne to idan an taru ɗin aka haɗa hannu ɗin yaron zai gane da cewa abin da ya yi ne lallolallo laifi
0: ne.
2: Amma idan baba na yi mama ba zai ga kamar baban ne ba ya son shi. So dole mu ma iyaye mu haɗa hannu saboda mu tarbiyyar da yara. Bayan mun yi hakan wanda lokacin da ƴaƴanmu suka zama ƴaƴa na gari masu kirki mu ma za mu yi farin ciki. Sannan kuma mu buɗe kofa saboda kan waje su ma su tabo su taya mu. Saboda idan ka rufe kofa da zarar yaro ya shigo da kuka ka fara tambaya waye taɓa ka waye da ke ka kana ta fuci kana ƙoƙarin ka je wurin wanda ba ka ma ji me ya faru ba. To amma in yaro ya ji ka ji me ya faru ka je in laifin shi ne ka je ka ce bayan Allah ne na gode gobe ka gan shi ya yi fiye da haka ma ka kara masa ya fi haka to ka ga zai bude kofa amma wani lokacin gaskiya son ƴaƴa ya mana yawa ko a makaranta ne ya an duki yaro sai ka zo ka ce wai kada a sake taɓa maka yaro
0: a bar ni da shi
2: dan yaro kuma ya zo lallace sai ka ce wai yaron ka ya lallace to kaga duk irin wannan ba tarbiya mai kyau ba ne sannan kuma a yi ɗumana na koya ma yaya su san yadda za su tare iyayensu su san yadda za su yi gaisuwa kamar da akwai gidan da na sani idan ka zo ɗin ƴaƴan ƙwararru an koya musu yadda za su yi maka oyoyo ko kara da shi ko baka shi domin ɗaga ƴaƴan za su zo su rungume ka a matsayinsu kamar iyayensu za su zo su rungume ka dukkansu za su zo su rungume ka amma abu ɗaya da ba su yaba shi ne su ga abu a hannunka su fara karɓa.
0: To ka ga ba a tarbiyyar
2: can ba ka ga ba an tarbiyyar da su a wancan.
0: An ɗauke musu hankalinsu.
2: Ka gane ba so ba a gaya musu da cewa an ka ga babba da kaya a hannu. Shi ne wani lokaci sai na ce to ku koya musu. Saboda in ya ga babba da kaya dama bayan ka masa oyoyo ka karɓa. Ko dai kayan zai fi karfin ka kai yin kurin ka.
0: Kai ma da kanka za ka iya ba ba zai
2: iya. Yawwa so duk waɗannan tarbiyya ne kuma tarbiya tana da faɗi da yawa.
0: Malamin cikin mu ba, ya san malamai magada annabawa. Malam Jafar Kaji dai tarbiya kogi ne. Wani ƙarin bayani za ka yi wa magidanta da su daina son ƴaƴansu fiye da kima. Idan son ƴaƴansu yake kai mu ga lalacewarsu.
2: Gaskiya ne zan yi kani da zan yi shi ne yana ganin mu yi haƙuri mu iyaye. Kamar yadda shi Mista Adinuba yake ba mu shawari ka buɗe ƙofa. in ka bude kofa kuma za a iya taya ka tarbiyya ne
0: kware da gaske
2: ba dan taba manta ba dai ga cikin makarantun na addini haka na ko wani uba da mai taba ganin shi ya fito bi jama'a bai bayyana
0: a kan
2: hakan kan mun buga shi shi a makaranta to tace su kuma kan ya da mazan shi wani ya ne yan ka take ka fadi ko ka tuba abin da kai mu wannan yarinya
0: ka
2: sai ci tukunta da hankalin ka ne ne fa ne bi ne ya ne ci duk abin da ya faru hakan ne ni ji abin ne sauki kwanta da hankalin ka ko baka ji ma ba insha Allah shi ma ne ma dai zuwa hannun ma dai zai sanya ni to ne dai shi shi ko ma gida tukunta daga baya tukunta maka ji ne ne ya faru hakan ne ba san abin da ya faru wannan hali ko lokacin ya ne ta kai kusan an to wata makanta ta kai kusan awa biyu ko awa uku bata zo makaranta ba kuma da ta shi zuwa ma tuno da abin da bai dace ta zo da shi makaranta ba wanda dai a fahimtar shi malamin ta ta yi ba daidai ba kuma kuɗin

0: fita da fada ba lalle malami ya yi fita abin da ya faru ba
1: sai dai rage bacci ma
0: shi malami zai dauka laifin sa yace to shi kin ba damuwa tun da shi ya tsaya samun ne ko ya ga abin ke ba ni ne wannan ba
1: haka
0: to shi ne dokon ya hakuri dai yadda ne kuma ya fada ba ke yake to ya hakuri da ayyan mu kuma mu da kofa kuma mu ci gaba da samu su ido Allah ya taimake mu kan tarbiyyar su Allah ya ba mu nasara Allah ya samu zama lafiya
1: to dai a matsayin na uwa gaskiyar magana shine mata suna ba da gudumawa ga wajen gujewa tarbiyya yau ɗarka ne ta zo da waya ta zo da turare ta zo da wani gali duk baka san wa yake bata ba kai dai cike gaban ka kai ka ga yarka ta rike kaza ta rike kaza yarka tana da farin jini kuma kana kokowa saboda kar ma yayin ta sani da riba manta kaga na farko kenan kai ka fara lalata yarka kafin wani sannan idan namiji ne yau zai miki rashin kunya da zaki koyi kar ki shi ta ji ko kar makwabta su ji ko kar baban su ji kuma da rashin kunyan nan tun daga gida ake fara shi idan yaro ya fara daukar naira 10 naira 20 to kuma sa fada kuma sa hukunci idan kike kuma to daga nan fa wata ran yana dauka a gida wata ran yana dauka a gida wata ran nawa zai fita gaskiyar magana saboda ni na gani akwai fadan da ake kamar wancan shirin da muka yi fadan yarbawa wallahi kaga yarbawa yare ne wanda idan suna fada duka suke haduwa su yi duka za su haɗu ba sa ƙorewa mai duka ya doka mai zagi ya zaga to sakamakon yanzu sai kana ƙorewa kana ƙorewa kar wa kar ma na kusa da kai ya ji abin da ɗanka ya yi bari a tare a yi faɗa to ke kuma ke ɗaya ba za ki iya wannan tarbiyyar ba kamar yadda magabata suka ce dole sai kin buɗe ƙofa a sami shiga wanda za a taya ki don kiwo ke ɗaya ba zai yi ba kuma wanda ya saba gani yau da kullum ba zai ji tsoronsa ba yaro ya fi jin tsoron babansa ko yayansa ai ke mace ne kullum kuna tare da shi za ki masa magana ɗaya biyu bai ji ba za ki mata magana ɗaya biyu ba ta ji ba amma in ke ce zan haɗa ki da yayanki ko zan haɗa ki da babanki wallahi za ta nutsu kuma a zahirin gaskiya mata mu ƙaurace wa barin ƴaƴayenmu zuwa bukukuwa da suke yi barin mata su tafi kawancan wancan su tafi kawancan wancan yanzu zamani ya zo da yara kanana za ka ga suna shaye-shaye kananan yara to don Allah yau a ce yarki ta lalace me amfaninsa
2: jami'a ya rushe
1: jami'a ta rushe kuma ke ce ta farko da kika rusa mata har ga Allah zan yi kira ga iyaye mata da mu ji tsoron Allah mu san Allah zai tambaye mu kiwon da ya ba mu ranar gobe kiyama sannan ku kuma maza kar ku dage da cewa wai ku kullum kun fita waje kamar yanda Malam Shaibu ya ce lalle ka rinka dawowa gida lokacin da ba a zata ba ka kewayo gida ina wane ina wane ina kika aike shi mace ma kamata daga mangare ba ka aike ta ko ina ga ƴaƴa maza ko kuma idan ba sa ba ki da ƴaƴa maza to daga la'asar duk aikan da za su yi su gama idan ba ki samu wannan aikan ba to ki rufe kanki ki fita ki yi aikan ki ki dawo don a nan sai wani ɗan ya kira ta ya lalata miki yarinya da fatan za mu tare mu gyara kuma mu bar wa Allah sauran amma sai mun iyaye iyawar mu saboda kiwon nan yana da matuƙar wahala da muna yara wallahi tallahi ɗan anguwar mu ko ƴan uwan mu ne ba ma fi sai makwabcin ka ba duka mun zama uwa ɗaya uba ɗaya amma yanzu gida ɗaya ana gaba uwa da ƙanni suna gaba kuma duk akan ƴaƴa a ɗana ya yi kaza ya zage shi ya tsabi ɗana zai masa kaza ni ba an rinka faɗa kenan gaskiya mu ji tsoron Allah mu gyara sai Allah ya dafa mana
2: gaskiya kai to maruni yana da gaba
1: yana da gaba
2: kusan wance iyaye mata kamar da kika fadi suna kokari
1: haka ne
2: dole mu yaba musu
1: ana yaba musu
2: lokaci kuma su suke rusawa
1: yawwa ana ginin ana
2: rusawa kwarai da domin wata uwar kamar da kika fadi ko da uba ne yake hukunci
1: ya ta ji
2: jaranta yana baci
1: haka ne
2: mu gwamnati ya fita son yar kwadan kike wannan aikan dama wasu iyaye maza sukan ba da dama wa matansu idan bukata ya tashi da je shago ta nemi bukatar
1: haka ne
2: wanda ya zama lalle ke nan ba akwai wani wanda bai zama kuma lalle ba akwai bukatar dole a bar shi ko sai ya tafi
1: haka ne
2: wasu iyaye

0: suke yi, amma gaskiyar magana wani sakacin yana taruwa wajen mu iyaye ne wanda yake za a ga da ni na ga uban da dan sai yana laifi, amma idan an zo an ga masa cewa yaron nan yana dauke dauke sai ce wai ana kyashi da abin da yaron yake samu da dalili, daga wani sai muka gane yaron ashe in ya dan kalito in ya shiga program sai maka masa to kaga ba zai so a ce dan yana laifi ba, to sai ran da hukuma ta kama shi
1: shikenan
0: kuma sai gane dai kariya ta kare sai aka ce musu to abinda ake fada yanzu ya tabbata kuma abinda yaron ya dauka gashi a hannu an kama shi da kaga baka da mafita
1: ba
0: shi ne kullu idan aka zo aka ce kamar yadda malai ce yarinya ta yi laifi kai uwa ka sa riga mama bai bai za ka kika bugi malai mai kanta to mutumin da yake taimaka maka wajen tarbiyyar ƴaƴanka da ilimin su ai dole ka je ka ce a fara mata nema kafin daga baya sai ka zo ka ji menene faru don mun ta kawai haka kawai ba wanda yake ta kawai bugi maka da babu mutum babu wanda yake wannan da iyaye mutum makwabta daga can ka gansu da kaya ba wani ba yake ba
1: yake gaskiya
0: ka je ka duka kayan nan kamar yadda malam Bini ya fice ko ya musu karban kayan
1: haka ne
0: yanzu gaskiyar magana babu
1: sai dai ban gaje ka mai wuce
0: anguwan ma kai da kake tare da baba ina ga miki yi ganka da kaya ma ba zai karba
1: ah wallahi ba zai karba
0: kai akwai yaran da gaskiya wuce iyaye za su ce sannin ku baban da wani ba
1: kare
0: wannan
1: haka ne
0: to sai sun girma bukatun gaban su ne maganar tarbiyya ba da ta an lokacin da yaro ya yi gurɓata ya zama yana shaye-shaye ko mace tana shaye-shaye kaga bibin muni mace ta yi shaye-shaye to jami'a ta kuma ya gaba rushewa ne mijin ya yi ado ne zai
1: bai ne wata ran zai bai
0: ce zai zo ya aure
1: haka ne
0: sai ya ya to amma mace aka ce tana shaye-shaye ba ta wuri ne da zai zo ya neme ta don ya aure ta babu
1: ba ne kirki ba
0: ba ne kirki ba
1: gaskiya
0: ko ba wanda zai so a nuna ɗansa cewa tana shaye babu to daga mu iyaye ne
1: ba za ka so ka ce mummunan abu naka ba ne kuma idan za ka so ka ce kyakkyawa
0: ne na ba to yayin zaka ji zaki daje a unguwar ta je biki wani bikin da san girin bikin bane ba kawai ta faɗa cewa ana bikin kawar ta wacce ne ba cin kuma
1: kuma ba bincike ba komai cike kin batta kawai wasu na har kwana
0: su ba ko wani biki kamata ma ka bari yaro tabbas sai ka bari ya gama shiri kawai na zaka ji zamu je bikin wasu wacce to yau ba zaka je ba sai ka tafi ba wai don ka san dangantakan su da wasan babu bane kawai ka tace ka kashu abu
1: kwarai da
0: to za a yi ba ta dama ta gane cewa ashe ba kowace hidima za a fata ta ba amma kowane biki ya tashi an ɗauki gele an fita ba zai magana kan cewa babura in ka ga ƴarka ka ganta yadda ake gudu ta kan mashin wallahi gobe za ka bata mata ta zuwa wani biki ba abinda muke faɗa mutane su yi bincike suna gani kuma kuma gaskiyar muke faɗi babu wani abu da muke ƙarawa ko jin son zuciya
1: babu duk
0: ga mu muna gani ba ma jin daɗi ne shi yasa muke kawo magana iyaye su tabbatar da cewa ƴaƴan su sun fita sun bar gida ba lalle abin da suka ji suke yi ba za ka ga saboda ya goyi budurwa a mashin in ka ga gudun da yake yin aka hatsari babu dama wannan ƴan lafiyar ta zama mai inganci ce shi kan ba damuwarsa ba ne shi an gwana tare da iyalinsa kuma kai da kai dai taya shi
1: muna ba ya samu da bikin dan kai
0: da fasu ji ko kuma suka yi da fasu bikin
1: ware da
0: to iyaye su dinga inda hali a bibi gidan bikin ma a tabbatar da shi tana inda ta fada
1: haka
0: akwai masu
1: gaskiya
0: so su ba ka mu iyaye haƙƙi yana kan mu ne kamar yadda aka faɗi Allah ko ya mana jagoran shi
1: ne sauraro kan ka manta muna tare da gidan radio BRC Bauchi akan mita 94.6 a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata
2: kamar yadda shi ya yi magana a kan ya yi kwatanci da akan sa hannu da wani yaro yake yi wato sau da dama su duniya shi ya sa mu iyaye shi yake rufe mu iyaye ido har su gani ƴaƴansu suna da
1: laifi ba ne ƙwarai da gaske
2: yanzu kamar ita abin da ita Hajara ta faɗa ai a ce kana mama yarinya kuna iyaye in short
1: haka ne
2: sai a ce ɗar ku ta shigo da wayan da kai karan kanka
1: ka san
2: baka da kuɗin da zaka saya mata ko da wasu sarka ko wasu abubuwa da dai ka san kai karan kanka baka bata kuɗin da ba baka saya mata ba sai kuma kai shiru ba bincike kaga wannan son zuciya ne
1: wallahi son zuciya
2: ne kuma hakan yakan zo ne saboda kamar yadda shi malam Shaibu ya faɗa a'a ana dan san baban
0: ko maman wani
2: ko maman ta kan dan mora daga ciki da sauransu
1: kare
2: so a matsayin mu na iyaye ba za mu iya tarbiyyantar da ƴaƴanmu ba tare da mun cire son zuciya
1: son zuciya ba kware da gaske
2: saboda tarbiyya yana da yawa kai ko abincin gidanka idan ƴaƴanka za su ci dole ka tarbiyyantar da su
1: yadda za su zauna su ci ba kwarai
2: saboda ne shi abin da kake samu a gidanka shine abin da kake da shi dole sai ka gaya musu da cewa wannan abin da kuka samu shine abin da za ku ci kada ku fita waje ku ga wani yana yi ku sa ido saboda in kuna ido zai san ku ku kwadai in ku sai kwadai ba ku samu ba zai san ku ku sata
1: ba haida gaske haka ne wannan
2: so kaga dole wannan tarbiya ne saboda a rayuwa ba abin da kake so bane da
1: kake samu
2: kwarin kuma kowa kowanne iyali suna da iyakar fin da suke da shi a gidansu
1: haka ne shi yasa ma yayi yatsu daban
2: kan
1: ba ya wani
2: so dole ka tarbiyyantar da su abincin da zaku ci a gidanku kada ku ga wasu sun ci fiye da naku abin muka samu irin nasu da mu kan naku in ba mu samu ba ku hankura da
1: duba ne gidansu wani kuma bai kai naku
2: yawa kayan da kuke sawa wanda muka samu muka ba ku hankura da shi da zaran in ka cire ma ɗayanka irin wannan tunani din to in ta gani da ana rike babban wayan nan ba baban ta bane sai a mata koma manta ba sai ga ni so amma in ba ka musu wannan tarbiyyan ba in ta ga kawai da ta rike
1: sai ka ce sai ta rike
2: ne yayi baban ta yana da kudin da zai sai a mata babban waya kuma shi ya sai a mata to kuma baban ki ba da shi kuma kin ce sai kin samu waya
1: irin
2: ba ki jira ba
1: wai ba ka gashin wanci ai ba ka ce za ka
2: ji so dole mu ma iyaye mu cire kwadayi
1: ore da fiske kuma kwadayin ne yake kai mu
2: ga kwadayin shi ne da in muka cire kwadayin shi ne da sa mu ba mu ɗaya tarbiyyan da ya kamata a ta wannan bangarori saboda ban cire kwadayin ba abinda suke kawo ya mu kuma a karshe da afka da mu ai kamar kwatancin da shi malam Yakubu ya bayar ai a karshen ya afka da mu
1: ya afka tunda an zo an kama
2: shi tunda an kama shi
1: ba musu
2: kuma duk irin wannan abubuwan dama ba abubuwa bane masu jimawa duk abin da ake yin shi da ba a kan gaskiya ba ba za su juma ba dole in mace ce in saurayi ne yake siya mata wata rana ya tazo maka da wani abin da ya fi karfin kare
1: ba in da riba zai ta ba ta kyautar haka
2: ba zai ba ta kyauta haka ba wani su bai idan namiji ne kuma in yana zuwa da irin wannan abin ba ka bincike ba ka sani ba ba ka abin nan ba ba ka bibiye shi ba wata rana zai zo maka da damuwan da ya fi karfin ka kuma in damuwan nan ta zo a matsayin mu na iyaye ba za mu iya guje ma damuwan ba sai sai a zaje ga cewa in ya san ka yayin iya rubi ba za ka yanke ka yar ba ko ka guje ma damuwan za a nemo ka cikin damuwa so a maimakon hakan ba gara mu kokarin mu ya abin da ya kamata ba wani lokaci ya akan cewa in ka haifi yaro ba ka haifi halin shi ba amma in ka haifi yaro kai da ka tarbiyyantar da yaro kafin shi halin sa ya zo ya canja a halin yakan canja ya danganta ga irin tarbiyyan da ka bashi da irin wuraren da ka bar shi yake shiga da irin mutanen da yake mu'amala da su shi yasa duk abin da za ka yi in kana barinsa da waɗancan mutanen da wuraren da yake shigan dole rayuwarsa ta canja zuwa nasu amma in kana gwada masa wancan wurin da kake tafiya don bai kamata ka je ba kada ka sake tafiya in ba tafiya wurin a yana zai haɗu da su su canja yara yanzu duk sun zama ɗan yawo saboda mai ɗan uwansu ne suka sa su a ciki kuma laifin akwai na iyaye saboda yaronka yana ya sayi waya yana danna waya yaro za ka gan shi ya kusan a cikin 24 hours za ka iya kirga in yaronka ya zauna bai taɓa waya ba to wayan ya mutu ne za ka iya kirga awannin da yaron ba za ka gan shi da yaro na tafiya ya sa waya ido yana tafiya ba ya kallon da gan shi sai ka rasa to me yake yi don su ƴaƴan ma a gida suke uni a ɗaki yake uni yana da power bank wayansa ba ta mutuwa da
1: power bank
0: yamma kuma da dare kuma ba ya hira
2: da dare kuma ba za ka sanar shi a gida
1: ba ba kuma ya tafi nema
2: in yaro ya fito za ka ga fatan jikinsa ma ya canja sai ji ruki zama a gida sai ka rasa me yake to me yake ganna
0: ya banki zuwa sana'a
2: kaga dole ka bincika
1: yaro har sai wahanya gaskiya
2: kuma an ji ba yaro ya ciro ta kudin da kai karan kanka baka da shi
1: haka ne
2: wadin ka ya baka kudin kayan miya shi ke nan kana goyon bayan
1: ya dace maka ba
0: ne albarka
2: kaga dole gaskiya dole mu cire in yaro zai albarka mai kyau zai yi sana'a
1: gaskiya
2: ya je sana'a in ya kawo da kawarin sana'a ka san da kan da yake samun kudi
1: kuma sana'ar ma ya kana bibiya
2: ko sai kana bibiya kuma makaranta yayi ya samu aikin gwamnati ai aiki kowanne tana da gabanta yawa malaka yaron ka ba zai je yana karba albashin 100,000 ya kawo maka abin miliyan 1 a dan karamin lokaci sai ka ce wai yaron ka
1: yana
2: da dole sai ya ga ma yayi tara miliyan 1 ina da sho ne sai fada so duk wannan tarbiya ne to mun cire son zuciya muka cire son zuciya za mu ba da yaran mu tarbiya nagari so ubangiji ya taimake mu
1: gaskiya ne Mr. Lungu ne anan akwai wata uwa da na gani wanda wallahi yar ta abayin da take sawa masu tsada gaskiya ne kasan yanzu ana yayin a bada mai tsada
0: 170,000
1: dari da wani abu ma ana sayan a baya yarinyar a baya ko take sawa sai nake ce eh nake ce mata ne irin yar take ne take ne tace alluran nan take yi wannan allura in suka je kauye ita take yi to irin wannan wai allura wata wata to yanzu wannan allura a kalla dai 30,000 da wani abu ake biya to kin samu yarinya tana da a baya 4-5-6 dan Allah bara ki bincike ta ba to anan gaskiya iyaye mata wallahi muna da matsala sosai muna da kai ƴaƴan musu shiga ne kyau irin kawai idan aka je biki kana nuna wani wani ya ta ce bota kun ga wace wai riga ka za ya ta ce kuma kamar yadda musabbinu ya ce yarinya zaka ganta da haifo lolo sabin ko ne babbar waya balan yana fama da kifa kai baka tambaye ta ina ka samu ba ya kika yi saurayi ne ban to kira mun saurayi kai ka bata aure zaka yi ita me zaka yi da ita duk wani a rinka tambaya babu ba iyaye mata mun fakankance da mazan gabaki dai ba san
0: Allah
1: ba aka dan kawo da ta cinye in yi aka kawo da ta cinye a daki to Allah dai ya shirya da mu duka gaskiya akwai son zuciya da fatan duka za mu tare mu gyara tashi mun dauko gangara amma lokacin da aka ibar mu shirin ya kawo jiki a madadin malaman da muka tattauna da su me kula da shirin mun zarfa balewa wanda ya tace min shirin a faifai Umar Nasir Madaci ne da na jagoranci shirin Hajara Babu Yaban Baki da ke ce mu haɗu da ku a wani shiri na gaba in Allah

0: sulla piuma, scimpiamo ciao di barito, non vanno a nuova mumbanukun.
1: Dindo, sirzi una cotum, bucusa, barito, non vanno a barbare una cishamana.
0: Tomorrow, ma vanno yaddi, mana hippa paratati, jai, we rabbi bakumamana chibu, the dantana tati ba, sawi. Kwaku ba wani cibu cinca da mana
1: didana bawa
0: didana didana didana
1: babu rai didan sai mangulma tin shi na ma da magodi magodi mangulin shi na jama'a ha ta zurduna ni yambu ma tun siya ta gana yamba ne kamar indi mana kamar a kuma sai ko ga mana ha chawalai yan uma shinkafai masarai zuwai kun bari ni ai zaman ni biya dia waken soya babare din ya yan bu matin ziya har kun zuna mana kaman chawali ci ma pietna wana ba bu koyo sai wana chawali ci bi kuma ci ran ci yan gula kin yan pietna yan kuma ngalamuna to magodi tin shi na mangal mutin shi na jau mana da tsasi ta bara kamar indi mana ha kuma si ko bawa
0: bawa
1: abar mai kuma bane to mangal mutin shi ranci chawalai sai ma rawa shi kawai ta can mun kawai ta tsuwar har zuwa dan da ka kati har ciran manu kai har manu ciran nubu jibin raku jibin kai bonura ta ni karshe cha wasnibe don ba ma fitsuwar aman hangulmu nan ga tsuwara yin galmuna yin pietina ko da shike waye cha yiwo wina ya tirawa kai ko ga shi na jalin shi na taishin wuyan kuma ya ce uwa kai saboda bakwai amma din da su buda ya uwa zance bakwai shi na biyin ta basu basu ko ga ta biye shin ta saukin ta tsuwara sai ma da mangal mutiyin shi na kuma da dan tana din buda ba ai sadau munana kama an ga ga gulmati daga tidore
0: an
1: ga hun so sosai an ga gulmatin shi na an ga kuma kuza pietina sai ma da shi na tama dinin mun bane da dan bu pietina da dan kuma mana ka kuwa kuwa yambu matin ziya mangulmatin shi na
0: to mana chubu daba yuwi chati fukuta zabana zabanta tita yuwi na kuma jati jika sabana yaniya daba kursa yinaki daga lai tsuwara kwaku ba wani kaka shina chati bada kun subana
1: subana ya ama danga ne je niwe wana su buda ba ya amma ci chawalai su suka kaman inde tsuwar ta fau to ai babarai sai wana kanwini bakwai su bona
0: tsuwar ta titu
1: ta titu sun yi gan bi na kai wa ya da ta inde tsuwar ta ci ba
0: tsuwara
1: gwi ni kaman isukiya golfici suka ya yi mai jarhuna gun ya ca tsuwar ta maimakon tsuwar ta ga mati ta jarhuna
0: sai
1: ta fusau
0: a
1: sabri sai ta naka indiya naka tarau wani amma su bana su wana ya ci zahi na kai su bana ya ci tasa ta jar tsuwara
0: to ka daule tsuwara fiya da bugu
1: to wai ce ba transferna din indiwa da hin an waƙuwa ngui tawai cimbuna wa ana sunubu bane bona kaja kaman nuti wana
0: tsuwara
1: an ai futi kanwai ko ga ta ti cir mu kanwai ko ga ta yuhun ko ga ta ngui ta hun agus go ba rai cimbuna wa jika su bana wa da ba cimbuna ma gubuta mai ma burayi wita ma ngum burakan ma
0: Chaba
1: burakuyi wai Buraku ma chamba tayi binahi.
0: Chabu.
1: Buraku ma chamba na kaji amar kuza pietina.
0: Chabu.
1: Ama bahana sugiwa se gulfi chifakai.
0: Babu.
1: Cha unhu yambu. Yambu nana ka iya amakai.
0: Babu.
1: To wune chaba gangwe chaba wa na wili cha uwawina.
0: Mati tatu.
1: Ya ti ya wa. Kumotuwar tati insun.
0: Kumotu.
1: Tati insun kumotu. Yang kwa pietina. To se kuma nura se bada. Saboda. Subowina. Yana ha hi kan koga. Hi kan wara.
0: Chabu.
1: Kama pa dami bai go wako zigo sai ya daki na ginna amma ya gini ya kan kalbun galubi yana ka gina bi yana ka da ba ya kirtaca walai sai ya gina ginnin irin bi yana hi anaka kwa amma ta ma kofa ko ga ta ma kofarya ingin su bai ya kuda kaitina to hun wa da wani ka amma cica walai indi kanna ko ga indi muzi we ya da ba takobai
0: takobai
1: wajin kanwe gini indi takobai cha dahi wuna ba dan afakaya dole takobai ci cha kuza cha kuzu tsuwarci na ka ma
0: cha zukuto
1: to cha sugutu ga wuna kanwe ka zukuto kamar ma kakasu bana din ginan buna ka ma ginana wangula cha yi wuce kwakwa wahala su suna ginna ya ci shamana ko ga ya ci shawari me bawo na kama karwa da ba
0: inu to ta tsuran bana
1: to gowa da wani ka gina gumana inde sabi cha ci ginna cha kan jana
0: jana
1: bawo da wani ka lallaba bawo na ka lallaba bawo kan kalbinu to karwa fara ma
0: tabu
1: dan ginna Allah ya gumana din lallaba kai
0: babu
1: ginna Allah ya bu wa gina ginnin bubane
0: kabara
1: ko da tsuwara
0: kabara ta
1: to wanwe cewa ma buja titiran sunna din ginnin bubune kamo wangula yiwicha yiwici yiwica kwakwa yiwica kofari kai ko gawa ti dukutan kai ko gawa jikina dan za indi tsuwara ta tara an yi inji tsuwar ta taro to cimbuna wa suna indi wani ka gina
0: wata jarruwar daban
1: yawa kuma su bukurta tsuwara cimbuna ya suna ba ya tiyan sun kunan sun dan ga bawo kici tsuwara wa kuci jarhun buya na kai na ka fam marhuna to wa tiyan wun kunan dan tsuwara a faka kun kalfuna ana ka faka ta zukita kawo ana kaza har cikan wuce to mi ba auna babu tayi bane sai cha wani cha yana gwaruna ko ga cha yana rince ko babare to an wai sai ma da tsaron sunna marge ya amma ma bra amma ma sai yan bu mana ka amma cikan wuce ne ma kar ma gina kawai wuce yi kawai inda ma faya ma da ba mana ka gina kuma gina bu kwa da ba bu kwa kalfuna
0: anda ka tsuran bana
1: to an wai muna tsamana babare su bana cimbuna ma rike yawon kan ba
0: mun ya ci kwaye
1: yawa
0: tabu mana to tubu yuwai ya tigaka tsage kwanya kan kuma yadda su ban hinda ka ana su bu bahiyai kan kuma yan hinda kan jan kwa ku ba wani muzita ma yuwai wai da ba wata duko miya anda ka bunda ka bawo yana wi tsagiba ma wanda kaga kadanu ngum ma daba yi tan tubar daga tirinci wi daba ko wi a laisa ta dagulaiwa
1: babare indi ma lewo chaba sir ci gana muzi wi daba mana golfitan tsir gabaɗe babare babu wi vina hna buda ba an kwabu yi kwasir zuna
0: tabu
1: gala sai ma da makan dinan kaman garnan cinwana
0: dauma
1: garnan cinwana su bumma su ne tun kafin cai wicha yana ko ga tun gulbuma tun kakanu kun jijuwe ma ko ba ba
0: ma ba da yayan ma kuma ta da
1: ma ko mina ma
0: tabu
1: ran ba da afaki yana ka faka an bukina bukomiya mana ka amma tare ba bare har ga gawo ni bi ka kai amma
2: tabu
1: ne dinga ya businya bi ka kai amma sir cha tsuga lubulubi
2: tabu
1: sir cha ba masini muziwi ya da mai wuti ba wuti
2: tabu
1: shinkin wuti
2: tabu
1: je wani ta wuti
2: tabu
1: hankalin wuti layi ta wuti
2: tabu
1: masama wiyana
2: ganiya tsaka rayuwa
1: ya tsaka rayuwa masama har gulbin nema garo nema ba barai hi taba ma taba ku zakiwa hi ki ki kiya fata ko ya fata tsakanin cincayi wai kin cincayi wai
2: babu
1: babu wai wai da cha tsuga lubulubi babu yiwi tsaga tsaga yiwi mushin alayya ma kan ba yau ma buga yau magana su ban wuti magana kaman su ban su buda ba babu tani kun tana
2: mati kan ba yau no
1: yauwa tani hinanu tani hinan ce tanu tai tanu ko ga yuwici bayan da mun kun cije din yasir ayi min ne tare ba ma
2: naka ni ba diyana
1: ayin ba diyana ce ba ya da zungudau
2: zungudau
1: ramma ni taka kai i darabuna
2: tabu
1: burduna
2: burduna
1: sha
2: sha
1: ba yamma kwa amma tare ba ma fawa mai
2: tabu
1: aku zugo ba bare amma kar ma samu akwai gomani wuyan su guda tini
2: ila
1: ila ya muzitan cha ta gine kun cica yamma sani
2: zan
1: tsage lubulubi aku zugo ba bare akwai suban su buda ya biya zance addinina addinin ko wani bulle ya kai
2: to
1: an ba wulai ya mbulaiya ya mbu yaddi kincani
2: tabu
1: ko wanta addinina
2: tabu
1: watsugati ya mbu sunya
2: sunya
1: ya mbu diya cani bawo sami kincani babu jawo lalle na babu jawo dole na
2: to da sai sai
1: kallon karwa biya mulai
2: mulai duwa wani
1: karwa tsakara yoyi
2: yoyi kan mulai
1: karwa mulai su bana karwa biya tsakar kai tsakari ku kan bane ga ciwaciwa ku kan bane me mako ma ga ciwaciwa mun bane ko ga ma da kuba
2: da kuba
1: aku zgo bare sai wa biya ga ciwaciwa kuma hiyu kwafa ku kwafi yatina
2: mulai kan mulai wani ya dagula yoyi
1: nawo ya ce ba ma kakasir na wa daga kokwa babu na kashi yawo wa kiya wuce walai bu kuyi sama kincin karwa samu
2: karwa samu
1: karwa yardo kar kuma wa buja walai bu kuyi bu kuyi suna zukin duruza anwo ya ce ba ma da
2: ndi daya wui ndaka biya ta
1: yawa wulai an ba ma daya ma na ka kiya bulai yau
2: to
1: ma na ka bula wato cimarewa
2: cimarewa
1: subuyi masu ne muzitan gaba daya tun muzi gaba daya tun Najeriya ba inda wani kada tsugawa ku za fiyeti walai wa tsuga fiyetina wa tsuga lubulubi
2: sesir
1: aku zgo bare
2: dan
1: muna ka ta dau makan muzi wu fiyetina makan muzi wu bane makan muzi wu kalfina
2: tabu
1: wai ba yambu na ka kwata da ta kwa amma sir
2: tabu
1: ashe wai
2: ganga
1: yambu shi ci ma cimbuna ma tsuga lubulubi tsakanin mu
2: ma darbu to
1: ma darba ku muzita ma hi muziwin bane
2: bane
1: hi muziwin shi a ci mu albarki wu yi ko ku
2: wawa bawa
1: bawa bawa yi cica wala
2: tabu
1: ashe wai
2: ganga
1: kada ma samu daga daga dafuwa
2: wai ta tsakara mu yoyi
1: ja tsakara mu yoyi wita biya mu wita wali wi ma kuyi sunuza ma kuyi ma kuyi yarda kin ciji cana rice cana mune a bula yau mune a tsakara yau mune a dabuda yau har mune a ara yau to ne ma har jan da kai wi wi da ka da ba muzici na ka bulau muzita ne ci na ka bulau an wuce ba ma
2: ka kan da mai kare
1: su bana ma suna yan ma dau ma suna yan ma tu kai ta yambu ma cha hanset din yambu man ka jawale man dida jawale ma
2: sai da ka biya ta yi bine
1: an yi wani ka rubuta wale wa suna yabu na ka rubuta handset nawai
2: ni
1: wulai wai hi wi biyar ce hi wi biya kuma hankali ta ta ta ta wa ma jinin shi wi shi wai
2: tiwon wi
1: babu na kada wa ma jinin tiwon wi ko ga ti wai ko ga ti jin wi ko ti amito wi ko ti jifa ko ti wi daban wa ma ti ran wi karwa sama wuta tsakarawi karwa sama wuta mulawi karwa sama wuta jijawi ranka
2: yanda ka
1: kwata yawa
2: yanda ka gana mu yanka mu
1: to mai mani su bana su mada mai ma ilimin tun aguzi goba bare su bambiya ni fakasir gumani wai mai tsaya kaman dalil dubu daya
2: tabu
1: kuma ba
2: banda muka
1: a lokacin buzin biya ne fakiya
2: tabu
1: ashe wai mun suban su buda ba ma kai suna yamma amma
2: tabu
1: babu jahilci musitan tsir
2: tabu
1: an biya ne faka bayan wasanni wajen har dubu
2: dala
1: ai ba bare
2: tabu
1: ashe wai cimbuna mu yan da wasanni dala
2: ki gicita
1: ai gici gicita
2: tabu
1: kuma gicita me suna yamma amma
2: me
1: suna kuma tauni kin ya da kin tauni ta nan ni adinna kin kuma ni ma da ni tambiya na
2: tabu
1: kuma ba ma kin tai bi ne wi da ba
2: masun
1: yambu kin gade kin a ce ma
2: tabu
1: kin yan da ba kin yan bare kin kwayan bare
2: tabu
1: sarwe ne ma
2: tabu
1: makakata garina ma
2: mai
1: kuzau
2: duniya taram
1: aguzi go
2: mai
1: kuzau har kin ta gulfi ta tsir
2: hi
1: sai tsira
2: tabu
1: bai akwai wayan yan sai yan da ba yan daga hankansu bana cimbuna ya ma kokala ya fiya cica wale
2: tabu
1: ko kwakwa sarwe ne ma na tsira tsira
2: tabu
1: dumbuda na ka falasir anaka bulasir anaka biya koi tsigi mukiyacin sir
2: saraya
1: to nalle na saraya kuma na kiya yambuna na ka amu ngina karta cha wani tun kafin wani cha na yin kamotai
2: tana bulau
1: an wai kun zakwatuna
2: kun
1: tubana kun bazana kun zafuna kun garuna kun kowina aguzu babare cimbuna ma tsiga tsagai wuyatina cimbuna ma tsiga tsagai wumbane cimbuna ma tsiga tsagai wuyana ka tabinahi mun shin a ce mudu dana
2: dudan
1: bumbane yin shin a ce mun zuyu wuyatina wuyda ba ko wincha wale
2: wanda
1: ka tunzo kuma cin ka ma bane
2: tabaran
1: ashe wai kai daga dani ma bauchi aguzu babare subanya babu isadi sir amma tinya ba waya me biya mana ka kwatsiga tsiga yatina me biya mana ka kwatsiga tsiga ne ka kambayawa ashe cimbuna ai babare ma suna ba muzitan zunshin a ce muzu yatina
2: tabu
1: muzu ne ka biya mu jana
2: muzu
1: ne ka biya mu taibi ne
2: muzu
1: ne ka yau har ma paya mu malaiya layoyi ta ma muzi kuma wani ka da mai rukwa fatarai ko baba mai rukwa mai rukwa rince wuce dinana babarai rince kwaye can babiya fatai ko baba an wakan jana an wakan arzikina mun ka yawo ka wahala fataya eh babarai to wuce ba ma da tiran sunna kurkushi kurkushi ma kurkushawan ma tsiga tsaga yatina an wa tsiga dafuwa dafusir to tsiga yatin bawo na ka tsiga kinsu bana wa tsiga wana wada ba wani jinnisir wiliya tsaga yatina wiliya tsaga
2: wutabina
1: yi wiliya tsaga na ka ba wani wisuna wani daga sir
2: wuzukuti wali bari kun rakaka
1: awai karwa tsigawa da sai ya ci wuya na
2: tabu
1: wani tsagiya mila ba sai wa tsiga wuyan ya biyu wuya na ya ci wuya na kan wasu bugulfi bai ko su siyasai
0: wari wala kai wa kan kalfin tu
1: gawwe kar ma sama ma mula kun an ma
0: chaba
1: dan mula kan mu kun an ma
0: chaba
1: wa tsiga tsiga ba sai wi a ci wuya na
0: kafin wa ta yi halakai
1: wani
0: wali tumbuna
1: wali cica wani hirin cai yi wani kuma hiye wa tsira yi tsira wa halayen mu na ka birawan wi wa bira tuban wi wa bira wuce wi wa bira kannu har ma su ban ma makwabci wi ni wi an ba wa kincani wa chatin tuban wi tsagin yi da wa mulawan wi wa da wani ka hala sai yambu su ban yi biwi sai yambu su ban yi shishiwi ta ba wani ka tsiga gamai to cica wani cinaka jawa ta bina hu sai dai wa fiya ci durai to shi na sokaka babarai ma tsiga lubulubi ma tsiga tsagin yetina kamar indi shinkin wuti ma nisir wai ba malayya mai neman wuti ban wuti ma tsiga kamar indi hidiya wasu na ai su duna kuma ba
0: ya dukkanin su wuta ne
1: wai mun su wasu da din babu muzi kamar na kada muzi ta Nigeria babarai makunu golfi dalib masirkin kun bonin masirkin fudi haguzi go
0: bandi
1: golfi jimai amma babu na ka fa indi muzi indi golfi na kada ba shinkin wuti
0: sesir
1: shinkin wuti ba babarai ya wuri ta wuti hankalin wuti muzi ta wuli
0: cibin kuma wuti don gangaye ma
1: mata gine kar ma tsagon kar ma samu
0: mana da dan ta tikiya mai kuma ya tikaka mata ba mati kuma dinai kuma ja dinai dine da yanzu kar wara mu saura mun jikin kici to mana ha yadda ya ga kayan da yin da ka amma dinai ingancha yi ana amma rabiya kwa kuka kakai ci ne ga tati za da kun sun
1: to babare mun suna ko tati za ku sun ko tati kwa za kun sun amma ya mu malai ya ce ba tsagin yetina wan wakin da ne kanwai kimbuna wa
0: wa
1: da da dinawi na ko ga matun za dinawi na wina ka ta bi nahi
0: wina ka ya rabbi ba
1: don wai ran kwai da ne ce ba gumanu wa na didan tana sai wa kuza wato kaman ma didan ma butsuwar biya da ba ogusu kuma ba hi kwai da nawe ne na nusir mudin har
0: kuma kakawan
1: gumanu cha muzitan ci ju ci sanjau kuma ba
0: zafin bakwai
1: wato wai ce ba cimbuna ma kakafa da nawe nuwe ma har golfi ma ci laya ma tun zawi
0: yanda wanda yanda ka wanda ta wa ba ta ke kun kuma waye mu da ka fa dunubu dawai wa ja du inda kana koi ba wai ba
1: mun ci ba wai an wai ci ba ma da tunsuna kurkushi ma tun za ya mu na ka bira ma na kaman dumburna na kaman dumburnin goma ta ti baya kai
0: ta ti baya balatana wuskoi
1: wuskoi kam chanti chichugonchi na chibugijar na mu baya kai
0: chati baya kai
1: balle ma da ne ya fana kuma wana ya fa
0: balatana bilin na wana bilin in kati
1: to an wai babarai
0: gangaye ma
1: mafiya ti duri ma ta za ya bu mun ka bira ma ne ya fana ne
0: gabai
1: dinga ya bu su ne yan bane
0: dan da bira wai
1: to an wai transuna sai ma da ta dinnan bani bai ci ma
0: an kuzi damai
1: garbu ne linga bu nan suna a tiku garba
0: nan bacha wala ta ba adamu aliyu rafin makaranta mun ta biyu mun bana ta ne sai sa masir na fa kai shi na daya mu
3: jira shine inda muke samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce muke bawo onga
4: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da gari
3: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kaushi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
5: dan haka muka ce mu koma gida abinci na can na jira
6: ka ci gaba da more gida tare da onga
5: mai ɗanɗanon naman saniya.
6: Ɗanɗanon gida.
7: No bayam! What's why? No, see, say this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal. Not true!
5: Introducing the Big Bull Holographic Seal Tape, your favorite authentic big bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape, this is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice, tasty rice nourished you.
6: F-

nan Allah ana ka taimaki soja to ko gidan ku da daji ko a bakin daga to ko gidan ku gun yaki amma ban aikin soja

Sugar, love it, the boy, young Catena.

Mama Sunda tam farko ada in ka isa ka gwamna sai ka da ka duna ka kwami kana ayema an sa atam ta wobi ba hanya ka kwami yau ga ka gwamna na aja ha ku akwai

I'm not going to be able to do that.

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudi da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

gode comrade Babau Adidi wannan lokaci ka kawo mana maudu'i kuma wannan batu ne babba wanda al'umma ya kamata mu dauke shi domin lokaci ne na siyasa lokaci ne da ake amfani da matasa domin cimma buri da fatan dai matasa zamu hankalta zamu yi mu kanmu karatun ta nutsu domin mu gudu tare mu tsaya tare idan akai amfani da mu domin a cimma wani buri to tabbas gobe ba mu san suwa za su zo su mulke mu ba mu zamu gyara kanmu kuma mu zamu tafiyar da jahar mu nan gaba domin mu ne manyan gobe. Asi gabar kasancewa da mu.

kike muna jin dadin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mita 94.6 ake sauraro muna ganin sakonninku suna ta shigowa daga bangare daban-daban na fadin jihar Bauchi. Wannan sakon yana cewa muna fatan kuna lafiya in hali ya samu a saka masa wakar shata. To mai sauraro, idan hali ya samu za a saka maka wakar da kake bida da dar Ubangiji

5. An yi kokari a saya mu ta 20. Kai da dama kamar wuya. Ina shiga cikin gida kai tsaye. Ainufa na same ta zaune ita kadai tana waya. Na sallama na sami kujera na zauna. Na jira ta har ta gama wayar. Wanda daga jin da Alhaji Yusuf take magana wato dadi. Domin naji tana cewa ya kamata dai ka dawo idan bikin ya rage sati daya. Tana gama wayar ta dube ni a daidai lokacin da take aje wayar ta ce kin dawo? Nace na dawo mama. Tace ya kuka yi? Nace wai shi kafin in fara karatu yake son biki. Duk dai na fada mata yadda muka yi har na ciro waya da kudi na mika mata. Tace a lalle kina son shi gashi har da karbo masa waya da kudi. Ai shikenan sai ki bashi dama kawai ya fito. Nan ne zuru-zuru na rasa me zan ce mata. Ina dai zaune sai ga ya Aliyu ya shigo. Ya same mu zaune shi ma ya zauna yana cewa da mama. Yau dai mama anan zan ci abincin rana. Ina indo ta kawo mu. Mama tace to bari a kira ta. Suna cin kitchen suna aiki. Yace ba sai kin yi waya ba. Ya kalle ni. Yace ke tashi ki je ki kira ta ta kawo mu. To nace tare da miƙewa na fice. Ina fita ya dube mama yace mama dazu na ga Fatima da waya. Waye sai mata waya mai tsada. Mama dazu na ga Fatima da wata waya mai tsada tana magana da wani. Ya dace dai a ce kin sa ido akan ta. Duk da cewa bana zarginta da bin mazan banza. Duniya yanzu a lalace. Akwai mayaudara da yawa. Za su iya bin duk hanya da suka ga dama don su yaudare ta su bata mata rayuwa. Don haka yana da kyau. Ki sanar mata ta bi a hankali. Mama ta ce haka ne kam Aliyu. To amma wannan ba mayaudari ba ne. Bazauri ne ta yi a unguwar su Lami tawa. Shi ne yau ta je gidan Lami suka ga juna. Ya bata waya da kuma kuɗi. Nan take Aliyu ya ɗan yi dam. Bai san lokacin da ya ce tana son sa kuma. Mama ta ce ito. Tun da ka gaya mata kyauta ta karɓa ai tana son san kenan. Sun koyar da kai yayi ƙasa. Nan take ya ji yunwa da yake ji ta ɗauke cak. Nan take wani gumi ya so matsatsafo masa. Ya ce da hankacif yana sharewa. Har sai da mama ta lura da haka. Ta ce kai kuma lafiya? Ya ce ba komai mama. Nan take ta ɗago shi amma bata ƙara magana ba. Domin ta san. Bashi da ƙoran baki inda yana so ne zai mata bayani. Shigowa ta ce ta katse masa tunani baki ɗayansu suka dube ni yayin da na dire masa farantin abinci a gabansa jere da cokala na ɗauko jakata zan ciro kuɗi in miƙa wa mama. Sai ga wayar tawa tana ringin cikin sauri na ɗaga game da sallama. Take na gane kowa yake wayar Alhaji Musa ne. Cikin taushin murya na amsa sallamar. Dukkanmu muka yi shiru sai can ya ce mun. An isa gida lafiya? Na ce lafiya lau. Ya ce ya su momi? Na ɗan saci kallon mama na ce lafiyar ta lau. Ya ce tana kusa ne? Na ce eh. Ya ce to ki bata wayar mu gaisa ko? Na dubi mama. Na ce wai ya ce in baki wayar ku gaisa. Ta ɗan yi shiru yaya Aliyu ya tsagwal. Ya ce waye yake cewa za ku gaisa? Mama ta ce bazawarin nata ne. Ya ce wannan ma ai raini ne da rashin kunya. Gara dai kawai ki kyale shi. Mama ta ce a'a. Ai ba ai haka wo. Ta karkunne game da sallama. Ya amsa sallamar sannan cikin girmama tambayar mutan gida. Sannan ta biƙo to ya katse wayar na mayar cikin jaka. A lokacin ne mama ta dube ni. Ta ce shikenan zancen karatu ya sha ruwa ko? Da sun koyar da kai. Ta ce ki yi magana mana. Shirin naki ne ba na so. Domin na san me kike nufi da shirin nan ba. Domin ban san me yake nufi da shirin nan ba. Na daga kai na kalle ta. Na ce ai ya ce wai idan na je gidansa zan yi. Ta ce babu laifi Allah ya sa ya cika alkawari. Na zoge jakar na miƙa mata kuɗin. Bayan na ciro na ce gashi mama kuɗin ma shi ya bani. Ta ce to ki ajiye a wurinki mana. Idan kin bani me zan yi da su? Na ce to na mayar jaka. Duk akan idan yaya Aliyu har yanzu bai ce mata komai ba. Na yunkura a karo na biyu zan tashi. Sai wayar mama na fi ta yi ringin. Cikin sauri ta ɗauka. Ta ga ashe anti Lami ce. Sai ta ce da ni to dawo ga Lami na. Ban san me za ta ce ba sarkin korafi. Ta koma na zauna. A lokacin ta ɗaga waya da yake anti Lami ba ta magana a waya a hankali. Ina jora kaɗinta kamar an sa a hands free. Cewa take anti da fidan Allah ki kirawo ni. Ta ce to shikenan zan kira ki yanzu. Ta ce kuɗin nawa ne a wayar canji ne. Na yi mamaki na ce a raina lalle. Sha'anin anti Lami da wuya yake. Yanzu nan fa na bata 10,000 amma ta kasa sayan 200 a waya. Ban gama tunanin ba sai jin suna magana na yi. Don haka na katse tunanina na so mu sauraron su.
inda na jima mana cewa haka tace da ni ai ga alama tana son sa duk da bana jin murya anti Lami saboda na dan gusa sai ta mama a halin yanzu sai kuma na jima man tana cewa to sai na ganki yaushe zaki shigo yau ko gobe okay Allah ya kai mu gobe sai an jima sai da ta katsa wayar sannan ta dube ni tace Lami ta ce za ta zo gobe ta ji abin da muka yanke ni dai ina son ki tsaya ki yi tunani mai kyau domin in har kika sake zaben mutumin dare to ni ba ruwa na wallahi saboda haka ki je ki yi tunani ni kuma zan binciki Lamin in ji halayyar sa in ta faɗi gaskiya shikenan idan kuma son abin duniya ya hana ta faɗar gaskiya ta cuce ki domin ke za a yi wa kirga aure daga wannan gida kin koma waccan gida na yi shiru kawai ina tunani aka na dauki jaka ta na wuce tace to zan yi tunani kuma zan nemi zabin Allah tace dama shi yafi na fita har wannan lokacin yayi Aliyu yana zaune bai tanka mana ba har na fice na bar su su biyu a falon ban san me suke taunawa ba ko in ce suka tattauna ba ina shiga daki na bayi na fada da dauro alolan sallar azhar na ita sannan na zauna a gefen gado na dai tagumi ina tunanin abin da yake faruwa hakika ne kam ina son yayi Aliyu amma auren da zai yi shine silar kin yadda an aure shi ko da ya ce zai dawo in koma domin na san idan na aure shi sai ya rama abin da yayi mun ni kuma bana son haka sannan ga kishiya ni ko bana son kishiya saboda ni ban ji dadi ba domin kuwa ina ga sanadin Ashiru yayi aure ne yasa ya tamin wannan cin mutunci ina ga da a ce ni kadai ce da ba zai mun haka ba shine ya hana ni kaunar kishiya shi ko Alhaji Musa ba shi da mata ni ce kadai sai yaran sa don haka na zabi in aure Alhaji Musa ko ba komi ni kadai zan zauna domin idan na aure ya Aliyu da Maryam za mu zauna ko da yake bai ma ce zai mai da ni batukunna sai bayan dare ya Alhaji Musa ya kira ni zuwa yanzu na so mu gane labban tasa duk da cewa ita kadai ce cikin layi na daga gami da sallama shi ma kashe murya ya amsa sallama yana dariya ne murmushi nace masa ina yini yace lafiya lau ya hakuri da mu nace da godiya ya dan yi shiru kana yace Fatima kin ga na dame ki ko na san zaki ce wai wannan mutumin ya fiye nace to wallahi ba wani abu bane yasa na kira ki illa kawai ina jin dadin hira da ke ina son muryar ki tana ɗebe mun kewa ni kaina nayi mamakin yadda soyayyar ki ta shige ni rana daya a gaskiya ina matukar kaunar ki tunda nake ban taba rasa sukuni akan wata ƴa mace ba sai akan ki ko bi naki burke ni suke yi nayi shiru ina sauraron sa jin nayi shiru kawai sai ya saisaita murya fiye da farko ya kira sunana da Fatima na amsa masa yace kina ji na kuwa ko dai barci kike yi nace a'a ina sauraron ka yace ki yi hakuri ina faɗa miki gaskiyar abin da ke raina ne Fatima daga haduwar mu zuwa yanzu na zama kamar maraya na zama abin tausayi gaskiya son ki ya mun kyakkyawan kamu wanda yasa ni a yanzu haka na kasa aiwatar da komi ina matukan son in ga kyakkyawar fuskan ki idan kin mun izini ina son in zo gidanku ki bani rana da lokaci na yi shiru ina tunani yace Fatima na ce na'am kin yi shiru ko na dame ki ne to dan Allah ki hakuri nace a'a baka dame ni ba fa kawai ina tunani rana da zan baka ne yace yawa to ina sauraren ki nace idan nace sati daya bai yi kadan ba yace sati fa kika ce ani ina ga idan na wuce gobe to tabbas zan ji jiki kalaman nasa suna min dadi kun san mu mata muna son a dinga nuna mana so karara ana yabon mu dan haka sai na ji hira tana min dadi dan haka nace masa to ka zo jibi yace saboda me ba za ki ce in zo gobe ba kin ga papa zan sha wahala idan na kai jibi sai na ji jiki mai murmushi mai sauti nace to kai hakuri dai zuwa jibin yace to shikenan tunda haka kika zaba ni ma na amince da hakan nace to nagode sai ka zo ina jiran ka yace dan tsaya kada ki katse waya ina son mu ci gaba da hira ni dai na amince sai bacci ya dauke ki sannan zan aje waya ki sa wayar a kunnen ki idan na kira ki na ji shiru to kin yi bacci sai in aje wayar na dariya nace lallai kan nan ya soma min hira cikin nishadi mai ɗebe kewa tun ina ji har na soma lin shi ido daga nan bacci ya soma awan gaba da ni
sama sama na dinga jin kiransa yana kirana da Fatima kin yi bacci ne ina na kasa amsawa saboda baccin ya ci karfi na sama sama naji ya ce sleep well ki bacci mai kyau kuma ki ganni a mafarkinki mai sauraro bari mu tsaya anan saboda lokacin ya cin mana Aliyu Adamu rafin makaranta shi yake kula da shirin Aliyu Usman ke muku godiyan sauraro a tare mu gobe Allah shi ba mu alherin sa

0: haka yake daga nan mita 94.6 da nan birnin Bauchi. An saurari shirin kunninka nawa, wanda idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da misalin karfe 9:30 kuwa akwai mu dauke da sabon shirin. Alin jagogo muna cewa karfe 10:17 da misalin karfe 10:15 kuwa akwai mu dauke da shirin zauren masu sauraro. Amma kafin nan bari mu leƙa sashin tallace-tallace domin ɗaukan wasu saƙonni.
1: Gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna, ƙauna irin wacce muke ba wa Onga.
2: Shi ya sa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
3: Don haka muka ce mu koma gida, abinci na can na jiran mu.
4: A ci gaba da more gida tare da Onga mai ɗanɗano naman sanya.
5: Ɗanɗanon gida.
6: A sai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarkafewar haƙori, hawan jini, gyamban ciki, shanyar lakar jiki, zazzaɓi mai tuwa ƙwaƙwalwa, gagar maganin asibiti da saddamar likita.
7: Kai mala, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji ba tantancewa kawai sai haɗiyar magani da samun waraka?
6: Ƙwarai kuwa, a nan ba irin nasu bane.
7: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwaf kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙe ka riƙa ɗurawa mutane anya.
6: Malam ka ga mu nan muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada, nan ko akwai araha. Wanda ya ce in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, nan akwai rahusa.
7: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya, su suka san. Dan ta kama, saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti.
6: Guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta ƙwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani.
7: Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambar.
8: Koda yaushe yara na suna ƙoƙarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Nisa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
9: Ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau.
0: Haka yake mai sauraron mu a daidai wannan lokaci. Mita 94.6 ake sauraro. Zagogo muna cewa ƙarfe 10:15 lokacin za mu je ga shirinmu na gaba, wato zaren masu sauraro. Siri mai sauraro, ya mana afuwa, wannan shiri ba zai samu zuwa maka ba bisa wasu dalilai da suka fi ƙarfinmu. Amma kafin nan a ci gaba kasancewa da mu domin ilmantarwa, faɗakantarwa, gami da kuma nishaɗantarwa. Yanzu mu bari mu kasance da auta MG Boy da wannan waƙarsa ta Hanta da Jini.

0: barkanmu. Addu'a ita ce makama babba. Muna gina tsayuwar shirin a kullum ta hanyar yin addu'a ga ɗaya tilo mai hukunci da ƙarfin ƙadar talamurra, mai aikin da babu gyara cikin sa, abin kadaitawa yayin ambato domin neman biyan bukata. Allah ga bukatar mu ta jiya ita ce har a yau, kaminta da wannan bawa da muka yi wa kyakkyawan zato, ka ƙara haskaka tsari da lamurran sa, ka masa jagora, ka iyan masa don girman zatinka. Yakubu dan malam Adamu shine muke nuni, muke rufawa baya a tafiyar sabuwar jihar Bauchi. Allah ka yi wa wannan tafiya albarka, ka tsabtace mana ita, ka mana garkuwa daga yarfen masu yarfe da hasadan masu hasada. Ya Allah, ga Yakubu yana da nufi mai kyau, ka ƙara ƙarfafa shi bisa tudun alkhairi. Madalla, yanzu sai bayanan jama'a kamar yadda shirin namu na muryar al'umma Allah amin ya tattaro. Matashi Muhammad Kabiru Nuru Lemi ya motsa abin magana, yace yana da ƙarfin muryar faɗi, layin da gwamna ƙaura yake a nan suke saboda dalilai da yawa.
1: A koda yaushe muna magana cewa dukkan gun da layin da mai girma gwamna yake a nan muke, ba don kawai saboda ayyukan alkhairi da kuma cika alƙawari na talaka da wannan ya roƙa, da wannan ma talaka bai roƙa ba, wata dama amfanin zaɓen mai kishi ɗan gari ɗan asali. Dalilin kun shi ne su muri ne wanda ba a wargi, ba a wasa, ba a yaudara, ba cin amana. Shi yasa ya tashi a wannan ƙasan, kuma ya yi girma, ya samu addini, ya samu kuma boko, sannan ga mu'amala, ga sanayya, ga gogayya, sannan ya shigo siyasan kuma ya fankin kaf duk Bauchi ba mai history din shi a siyasa a yanzu. A haka kyawawan ayyuka ne mai girma gwamna, ganin cewa abubuwan da duk muke talla kowane ɗan takarkari sun gaza da kashi 65% kusan duk ƙaura ya ɗebe, ba don komai ba, saboda haka Allah ya shirya abinsa fiye da abin da mu muke roƙo, saboda mu kuma yadda abin da Allah ya yi shi za mu bi, ba abin da ran muke so ba. Saboda haka mun ga irin kyawawan ayyukan sa, muka yadda cewa kuma muka ba da shawarwari da Allah da irin tsarin da muka ga yake kai, yana ta ƙoƙari ya ga menene talaka suke so, menene ƴan jam'iyya suke so, wanne ne kuma daidai da ra'ayinsa, ko ba ya so ya bi, sai Allah ya faɗo kan abin da mu muke kiranye, ba don komai ba, sai dan ƴaƴan talakawa irin mu, sai dan matasa irin mu, sai masu jini irin mu, sai masu lafiya, masu ilimi, waɗanda muke ganin ba za su ba da kunya wa jihar Bauchi ba, wanda muke ganin za a yi koyi da su a sauran gwamnatin da suke tafiya su bari, kuma su taimaki al'umma ba tare da sun gwada bambanci. Yau an yi fara da gwamnatin da ya kawo ka, yau an yi ɓarna abubuwan da mai gidanka ya kai, kuma ka rushe su, in an yi aiki ka ɗora, wani aka yi aka ɗan ɓata ka ƙara, to mu abin da muke fata kenan. To yau Dr. Yakubu Adamu, alhamdulillah alhamdulillah, doka ta ƙasa ta INEC ta ba da hurumi tun a shekarun baya da suka wuce, rana irin ta 9 ga wata, ranar da a yayi hijabi wa kowane ɗan takara an ba shi uzuri. Yau ne Dr. Yakubu na gada ma zan iya ɗauko shinkawci kasuwar santara ko wunti, mu zo mu baje kolin mu gwada tallan mu, mu gaisa da komai yawo irin na 'yan siyasa, doka baya kan mu, mun cika ka'idoji, sai dai kawai mu rubuta hukuma na tsaro cewa yau da mu fara kazami, yau mu ga dama yau ɗin dami ko cikin dare dami. Allah mun gode wa Allah, tun a shekara biyu muke ta wannan fafutuka, Allah ba mu aran rai, duk da wasu mu Allah ya yi ba sa nan a raye, amma mun ɗabbaka kuma ba mu ɗora akan wannan alƙawari da muka yi. Muna fata talakawan jihar Bauchi su fahimci cewa wannan karɓa da jam'iyyar mai rago ta yi da wannan ɗan takara sanadiyya ne na kyakkyawan niyyar talakawan da suke jihar Bauchi, kashi 60 ko 70 duka sun yadda cewa a kawo musu matashi mai ilimi wanda yake da tsatso ɗan dangi, wanda in ya faɗa abu da ai ba muna faɗan dangi don gori ba, a'a, bayan da ya ce kana shugaba ka ce hawo gwamnati, a ce kawai kai abin da kake so kawai ki shida kai, har sarakuna ba ne sai canja ka, ba a yi sa ba. Yau mai girma gwamnati ƙauren Bauchi, ba sarkin da in ya zo ba ya faɗuwa mishi, ba gun da faɗa in ya je ba da ya risa na mata ba, sannan ba gun da suke neman alfarma ba da ya yi musu ba. Ballantana ɗansu Yakubu Adamu, wannan muna ganin shi yanzu a tarbiyyar ma kafin ka samu ki kansa mai girma gwamnati ma yana mamaki yanda gashi ɗa ne a gare shi, amma Allah masa bai wanda sai na kuma bangare mun faɗa muku, mutum ne yana Allah masa ilimin tattalin arziki, ya ba shi tattalin ilimi na nemo hannayen jari wajen jihar Bauchi, ya ba shi ilimi na iya tafiyar da gwamnati, ya ba shi ilimi ta adalci da kunya da doka da alheri, dan abun da ake fata shine ba alheri, to ya ba ku kowane gwamnati iya alheri. Sannan kuma muna da kyakkyawan fata a kan shi, mutum ne lafiyayye wanda shekarunsa matsakaici, shekara 46 zuwa 47, wanda idan ya samu mulki, in dai akwai tsawon rai, in yi shekara 8 zai yi aikin da gwamnati duka hudun nan ba su yi ba saboda lafiyayye ne iya da lokaci sannan kuma ga shawari ga ilimi kokolon sa ta budu ne da hudda da gwamnati wanda da shi wakilci yake yanzu kuma shi ne shugaba saboda haka zai fuskanci abubuwan da da ne ba fuskance ta ba amma abin da ya iya wanda dai ya dora yan ba kuma dai neman muhazikan matasa irinsa masu baiwa har da nafe da shi wanda su wala dora su nan gaba lami alfari da su
0: Muhammadu Kabiru Nurul Lemi Hakika kuwa na da nasa dalilin karfin hujja ita ke sanya mutum fadin zance gaba gadi babu kakkarwar baki domin kuwa mai zancen gaskiya baya barin fatar baki bisa dukkan alamu haka mai daukar hirar shirin namu ya lura yayin zantawar sa tare da Hamisu Ahmed Salele wanda ya zaro maganganu manya manya ba domin komai ba sai don jawo hankalin masu lura su fahimci inda gaskiya take yana mai cewa hasken alƙibla ta haska
2: Najeriyan gabaki ɗayan ta tana daukan miƙati ne a sakamakon miƙamin da karamar hukumar Bauchi ko kuma Bauchi suke ta dauka mu muke zaben wanda ya cancanta ba wai zaben ra'ayin wani ba ko kuma wani daga wani waje abinda yake so shi da ayi ra'ayin yahudanci a Bauchi ba ayi yau Yakubu Adamu da ƴaƴan Bauchi suka gamu su da ayi shi da ne daga Bauchi haifaffe wanda cibiyarsa yana Bauchi state amma an ka lura Aliyu Zakari duk ƴan takakkarun da aka dauko ake magana akan su ba muna magana bane na gorin yanki ko na gorin ina amma dan kushi yake kishin kushi yake kawo muku abu na ci gaba na Madika Turai yanzu dunne hasadan iza hasada ayyukan da sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi tun daga lokacin soja har ya zo farin hula lokacin dayiri dai ba har ya dawo kan gwamnonin mu na dimokuraɗiyyar mu ne yanzu ka gaya min dan da ya maka aiki fiye da ta tare Ali da Ajiyan Bauchi to ka gaya min wanda ya gaji wannan aikin fiye da sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi turakin ninge sarkin yakin daular Usmaniya mu abin da muke faɗa Yakubu Adamu mutum ne haziki wanda ya san ya kamata kuma wanda yake da ilimi na ci gaban al'umma don haka sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ya kawo Yakubu ya kawo ne da yawun jihar Bauchi ya kawo ne da yawun matasa da mata wanda mu a wajen mu yau muna murna ne muna san barka an dauko wani hanyar da muna ganin cewa bai fi sauran minti 15 ba Yakubu Adamu ya shiga cikin fadan gwamnatin jihar Bauchi din ya ci gaba da bada umarni da oda a jihar Bauchi din a ci gaba da daura ayyuka na alheri na Madika Ture da sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya tsaya Yakubu Adamu kuma zai ci gaba da continue in Allah ya so in Allah ya yarda
3: kasancewar ita siyasa da ka ganta wata abu ce wanda da iya cewa abu ne a duhu ba san me da haifa ba a matsayin ka na jigo dan siyasa wanda kana sharhi fashin baki kana kuma bin al'amura abinda yake tafiya a harkan siyasa a kasa da ma duniya baki daya ya kana zarci yanda makaman siyasa take yanzu
2: to ne abin da nake gani lokacin da muka kawo sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi mun fi samuwan kirjiya saboda da mu karɓi gwamnati ne a hannun wata gwamnati wanda ta yi na daya tana nema ta zarce kuma al'umman jihar Bauchi suka ce san ba su yadda ba al'umman jihar Bauchi suka ce mutumin da ya gagara aikin kilomita 3.5 wacce kuma da a sake bashi dama ya ciga ta ina to ballantana yanzu da muna ganin al'umma sun san su wane ne yan takakkarun da aka hada su da Yakubu Adamu ina tabbatar maka ta an ba mu bugun penalty ne da babu gola abinda ya buga kwallo dawa damu kafa a jihar Bauchi wanda matasa da mata da su tabbatar da an yi gwamnati wanda da a gare su uba jagora mai kishin ruwan ayyuka Yakubu Adamu mutum ne da bai san hasada ba mutum ne da hannunsa kullum bukatansa yana fitowa daga sallan asuba an yi gama addu'a abinda yake fara bukata shine ya fara da fi sabilillahi to mutumin da ya gaji wannan abin kuma ya tashi ya ga ana yi kuma shi ma yana yi bai iya ruwa ba ba a wala da yake dauko kudi yana mikawa yana nokewa ba ko yana zara ido ko yana taula cingar to ai kaka bi ya zo mana da sauki shi kuma wancan dan takaran mun ce koma gindin akwati ƴaƴan jihar Bauchi muna da dan mu na asali wanda kuma ya gaje adalci ya gaje tausayi ya gaje rika al'umma duk wani dodorudo din da za a zo a yi ma mutane da mata abin su da taliya a turmin zani shinkafa ina tabbata aikar maka Aliyu mun yake wannan siyasan a jahar Bauchi dan mu muke nema kuma dan mun nan shi dai zama gwamna a jahar Bauchi Yakubu Adamu da yardan Allah
0: Hamisu Ahmad Salili irin kafa shaida da mutane suke a kullum tana ƙara bijiro da cancantar Yakubu Adamu a matsayin wanda yafi dacewa ya kasance jagora yayin da aka shiga karnin lissafi da baje tunani dalla dalla zuwa yanzu manazarta sun hakikance cewa an dade ba a samu matashi a fagen siyasa da yake tashe irin na wannan bawan Allah ba a fadin jihar Bauchi Yakubu gashi ba wanda ya faye subul da baka ba ba mutum mai shiga cece kuce ba bai san rawar kai da gaggawa a tsarin mu'amalar sa ba hasali siffar sa ita ce kankan da kai da tausar harshe lissafi da tauna zance kafin furtawa waɗannan kuwa duk alamomi ne na cikar kamala ga mutum Hajiya Adama Miri tace lamarin Yakubu ikon Allah ne domin rubutun a fili yake ga duk mai son karantawa sai dai mai dakikin tunani
4: duk abinda sanata Bala Abdul Kadir ya kawo a jahar Bauchi ni nayi imani ina da yakini da tabbaci ne girma gwamnatin jahar Bauchi ba zai kawo mana abinda zai cutar da mu ba ba zai kawo abinda ya san bai da amfani ba duk abinda ya kawo insha Allah za mu kai ga nasara sannan ina so in sake fada jam'iyyun da muke tafi tare da su da waɗanda suke ganin sun cancanta su ba mu goyen baya da mutanen da suke ta shigowa cikin wannan jam'iyya to muna gode musu muna kuma da godiya a gare su musamman ma irin su Salisu Garba mai suga wanda na san tasirin su wanda Subul ya bura sun shigo cikin wannan tafiya ba dan komai ba sai dan kawo gyara akwai irin su Mahiru mai wada duka waɗannan da waɗanda ma ba su jina ambata sunan su ba su yi hakuri ba na ki ambata sunan su dan haka kai bane amma na example ne da irin mutanen da suke shigowa cikin jam'iyyar a yanzu saboda ganin adalci da ya kamata su zo su bada gudunmuwa mai girma gwamnatin jahar Bauchi gaba daya dan a gudu tare kuma a tsira tare ina tabbatar muku cewa in jaridu za ku ga abun mamaki da yardar Allah a daidai lokacin da aka zo za ka da ƙuri'a za ka ga irin ƙuri'un da a baya ma mai girma gwamnati bai same su ba a yanzu ne zai same su saboda ganau jiyau tabau sun gani sun ji sun gani kuma sun taba saboda haka to a yanzu a jahar Bauchi in dai kai wata shida ka calba ka shigo Bauchi ba idan ka shigo in kai wasa sai amma jagora kai ka inda zaka je saboda ci gaban da muka samu kuma haka muke son in kishin ƙasa in kishin al'umma in kishin jama'a su nake bukata su samu wannan kujeru domin da su kawo gudunmuwa
5: shi gwamna yana kokarin tafiya ya gama wa'adin shi na shekara 8 wanda kundin tsarin mulki ta sahale mishi an kawo dan takara wanda matashi da shi da mataimakin shi ɗan siyasa me dake ci dangane da
4: mataimakin gwamna da dan takarar gwamna dukkan su mutane ne masu kamala mutane ne kuma masu mutunci mutane ne kuma waɗanda suke ganin mutuncin na gaba kuma suna sahalewar cewa da suka samu ma daga gidajen iyayensu sun taso ne daga gidaje masu tarbiyya wayanda hakika a jahar Bauchi idan aka fadi gidan iyayensu to dole ka ji a ranka cewa mutanen kirki ne kuma Allah ya taimaki gidan da yaya masu biyayya kuma abinda kuka gani sanata Bala Muhammad Abdul Kadir yayi biiznillah ta'ala da yardar Allah da su yi abinda yafi na sanata Bala Muhammad ko kuma su yi daidai da shi mun iyayensa ne kuma ya koya musu kuma a gidansu an koya musu sannan sun koyi siyasa ta kyawawan hannaye na

0: Abdurrazzaq na Huzaik da kuma sanatan mu na Bauchi ta Arewa kararre gogegge masanin aiki insha Allah awal jatau kuma deputy governor a yau na tabbata insha Allah idan wayannan suka tafi majalisa da refs din suka je to ba za su sa ido su kyale refs din su yi abin da ba daidai ba za su zama suna haduwa da su time to time suna tattaunawa ya za su yi su kawo ci gaba ya za su yi su hada kai
1: Adama Miri wata jagaba a ajin masu fafutukar goyon baya da tallata manufar Dr. Yakubu Adam

0: a madadin shugaban na jiha.
1: Kasancewar ɗan uwanmu, abokinmu, membanmu ya samu karuwa na mota wanda Yakubu Adamu ɗan takarar gwamnatin jihar Bauchi mai zuwa in Allah ya
2: yarda.
1: Allah ya kaddara ya bashi wannan mota. A jihar Bauchi idan ana samun irin waɗannan mutanen a jihar Bauchi suna tsayawa takara, ko da yake ban ce komai ba, ɗan uwanmu ne matashi.
2: Wannan haka yake.
1: Kuma shi matashi dukkan abin da zai yi abin da jama'a da su amfana, ba dan saboda komai ba. Shi ma matashi ne, shi ma ya an daga shi, kuma yana so ya daga wasu.
2: Wannan haka yake cewa
1: saboda haka muna godiya a madadin Union na Darzo branch da kuma shugabanmu na jihar Bauchi Ismail Babawo. Ya ce idan kuka zo mu tabbatar da godiyarmu, bayan mun tabbatar da mu, mu tabbatar masa da nasa.
0: Bayan sauraron jawabai da miƙa makullin motar ne kuma, sai shi Baba Shehun ya yi jawabi, inda ya bayyana wannan lamari a matsayin abin da zai tabbata a cikin ƙwaƙwalwarsa.
3: Da ne zan yi jawabi na shi ne na godiya da nake wa Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki, da kuma Allah Ubangiji ya ci da ni da Yakubu Adamu ya bani mota. Sai dai kawai ina godiya, ba zan yi doguwar magana ba, duk abin da ku aka faɗa yana daidai da abin da zan faɗa. Nagode Allah saka da alkhairi, Allah sa mu wani abin da
4: zan faɗa.
0: Karshen rahoton kenan.
5: Allah ya ji tausayin mai tausayawa. Allah ka taimaki mai taimako. Ubangiji ka share hawayen mai sharewa wani nasa hawayen. Yanzu sai mu juya ga jin ra'ayoyi.
6: Bocin Yakubu, bocin Yakubu, bocin Yakubu mun doso. Karka ji tsoron kowa, Yakubu sannan magajin kaura.
7: Wannan tafiya dai insha Allah Allah ga an yi nasara. Muna jin ranar rantsuwa ne kawai. In Allah ya yarda. Sabida fuskoki da na gani a nan da yawa wadda da muna tare da su a APC, wadda wallahi ban yi taɓa mafarkin cewa zan gansu a nan ba, amma sai gashi na gansu, to wannan ya nuna min alamu na cewa in Allah ya yarda nasara tana tare da mu.
2: Duk abin da zaka tsaya da matashi da kai, matashi ko da ba su wanti ya saka sauran lokacin da zai samu wannan abu, kai ko kana gani naka karewa zai kai kan lura inda ya bai kai matasa akan abin, ko ka san wannan abu kai sun fi gaban abin, sun shiga gaban abin. Allah kuma ya ba su dama akan abin saboda sun shiga wa abin. In ka je Kandahar nan sai Kandahar ko Abuja kwata ko shiga ba yi, saboda ba ta usu komai ba, so suna kuka. Wallahi dukan farko ko da mai gidan bai tashi idan ba sola ci san in ya kai musu ba. Sola suka tambaya su suna neman zai ko 12 ko 10 ko 5 idan ba sola ci san in ya kai musu ba.
8: To ina kira ga dukkan jama'anmu gaba daya a fahimci wannan, mu buƙatar mu ja hankalin mutane cikin wannan tafiya. Ba mu da buƙatar rabuwan kai, ba mu buƙatar tada fitina, buƙatar mu nasara. Wannan jihar ta mu ce gaba daya, in fitina ya zo garin nan ya shafe mu ne gaba daya. Wasu daga cikin 'yan takararmu wallahi ba su da gida guda biyar na 'yan uwansu a jihar Bauchi gaba daya. To in kuka dubi wannan, mu ya zama na wajibi mu nutsu mu duba mu zaunar da jiharmu lafiya, shine riban mu a rayuwarmu. Kowane lungu ka je za ka gidan dan uwan wancan, za ka gidan dan uwan mai girma gwamna, za ka dan uwan Bilyabura, za ka dan uwan Mamman Isa, za ka dan uwan Bala Bosco, gari guda za ka gansu. Amma daga cikin 'yan takarar da yawa wallahi tallahi zan iya lissafawa, wallahi ba za ka sami gida guda biyar nasu ba. To ko yaƙi ne zai zo garin ba su da asara. To saboda ya zama na wajibi mu yi karatun tanitsu, mu duba mu yi kishin jiharmu, mu duba mu ga me ya dace da jiharmu, me ya kamata mu yi wa jiharmu. Wannan shine abin da mu sa.

0: kan gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa.
1: Masana sun yi imani cewa mutane da yawa na sayan man salba don yin haka dari ne ga lafiyar iyalansu saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki.
0: Kwarai man kwalba ba shi da suna, ba a rufe shi ba, kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta, sannan ba a san me ke cikin sa ba.
1: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
0: Zaɓi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil Blend.
2: Amana Oil, see value, honest price, no compromise.
3: Amfara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, ka zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

ga cikin Lagos kuma ga bad shoe ga lena shoe ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolan da rufe jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hau mutukar in ba kan lafiya je ka kashawo magani Allah na ba magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi in kun tuna